0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako di ay si Freddy Hilario. Takon dira sa may Champaka ko na kadulasan. Naka-try magkukuhanin Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di din po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatekuhani, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tananin mong binabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah, Tugs Tuga. Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
11: Oh no!
10: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

Your info music station 96.1 ng Infinite Radio Panabo City alibay Dub Bloomfield sa tangaras may gala alas 8:00 na. Ayun, welcome sa tong programa nga Top Radio Hits Morning Edition. Kaupan yung DJ, DJ Papa Caps ang nagsasabing bahala gulag umabasa na ay kwarta. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Uga, marungan dito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan. Good morning! Adlaong Biyernes, mga igala. Ayan, so thanks God it's a Friday. Ayan, so itong mga igala, tako na kay ngisi ang uban. Kaya Biyernes na mga igala, it's ready August 14, 2026. Yes, good morning sa itong mga happy kayo na muadto sa trabaho, mga igala. Kaya Biyernes naman. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Yes, sa itong mga lagyong lapit ng asa man ang madungog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so mga gustong mo-text,

0: kaninyong tanan. Ayan, so just to ang mga ating community ha, or to ang mga staff diha, kang Sir Paeng o kang Sir Kelvin. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning sa mga ating paminaw karon diha sa mga kapalingkihan, mga higala. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning sa mga ating paminaw diha sa pastry, mga higala. Diha sa Rose Bake Shop. Hello diha. Good morning kaninyong tanan. Diha, diha sa Karinderia. Ayan, sa Marata Eatery. Ayan, so hello diha, ma'am. Good morning si mga ma'am. Good morning sa itong mga tig paminaw karon diha sa Island Garden City of Samal. Ayan. Aga diha, diha sa Manulit. Ayan, so, sa Kanto Gamaw. Ayan, so good morning kanito lang. Sa itong mga tig paminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so kamusta mga weather ninyong mahigala? Wabay gaulan yang napita. Kaya murag sa Panabo City mahigala. Kaya murag gisilip na ako. Murag maglangi ni siya ba? Ayan, magproblema na po si Papa Kelis mo uli unyang hapon. Ayan, so gustong mo text. Ayan, so mga gustong mo text mga higala. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. At oras mga higala, alas 8:11 na. Magaling oras, hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan, so available to ang Vital C mga higala sa mga piling mga butika mga higala. Og available soon dire sa itong station na to ang Vital C. Kaya kanina to ang Vital C mga higala kay gentle kini sa to ang mga tiyan mga higala. Og made from veggie capsules. Og nagsuporta sa inyo ang daily wellness. Ayan, healthy habit can make a difference. Busa gamit na mo og Vital C. Ayan, ito mga tigpaminaw karon. Sa relax lang mo ha, kaya hapit na pohondre. Available ato ang Vital C. Huwag ka nga programahan mga igala. Hatod kanyo sa mga produkto sa Kutis Mistisa mga igala. Ayan sa mga na ay mga acne skin niya, mga oily skin. Ayan, sa gamit na mga Kutis Mistisa. Ayan, so si DJ Arian, isa gawa ka siya nag-onboard na rin. Nag-order niya siya ga Kutis Mistisa na carrot papaya soap. Ayan, so good morning si Moha, DJ Arian.
2: Good morning!
0: Kung nangita kang DJ Arian, kaya busy pa siya siyahang katikaran sa kinabuhi. Ayan, so ito ay Kutis Mistisa mga igala na tayo carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so ito ang mga na ay mga acne, mga oily skin, mga tiny acne mga igala, mga tiny bumps sa face and at even skin mga igala. Ayan, so same ni Papa Kev. So si Papa Kev, sili kayo magmotor. So ang bukton, puti, ang kamot kay ito. Ayan, so gamit ang mga Kutis Mistisa mga igala. Ito ang case fragrances. Ayan, so itong mga hilig po humot diha. Ayan, so gamit na mo og case fragrances na atay pambabae and panlalaki. Ayan, so sa mga na yung mga work, hilig og pa-impress siya hang crush. Ayan, so mo nang gamit na mo og case fragrances. Available po dala sa Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so diha lang sa Rita Building mga igala sa Purok 1A. Sa Rita Building may gala sa East Kibawi. Ayan, sa second floor, door 1. Ayan, so, tok-tok lang mo diha. Kanadya atong station naman si Sir Kelvin and si Sir Paeng diha. Ayan, so, automatic siguro nag-lungag naman to. Sa sabay nalang po pamahaw sa ilaha.
2: Ayan!
0: Ayan, sa so, mga gustong mupalit din sa station mga gala. So, nadalang sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño. Idid lang ni sa PCN mga gala. Dari sa A Square Building sa second floor. Ayan, so, doorbell lang mo mga gala para matagad mo sa sulod. Ayan, ito ang mga tigpaminaw karon na nangita og Kutis Pistisa og Kisa Fragrances. Og ito ang Hagunoy Liniment Oil mga higala. Og ito ang Hagunoy Liniment Rub. Ayan, so syempre na may times na gusto ka pahumot, na po'y times po na hiligra kag haplas. Ayan, so sa mga gusto mo biyahe diha na grabe malipo.

0: yan. So gamit na mo gagunoy, liniment oil. Ayan, so sa mga gusto mo text, ayan, os mo na sa gusto mo text, text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so gikan kang 6140. Ayan, DJ, shoutout ko sa ang friend na si Arnel. Ayan, so good morning si mga texter. Oga, good morning kang Boss Arnel. Ayan, so good morning kanyang tanan. Oga, diha sa OHA day, no? Travelers Inn. Ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning!
0: So, mga tigpaminaw diha. Ayan, sa so, mga taxi drivers karon niya sa Davao City, mga tricycle drivers, ayan, sa so, to ang mga nagkatangatang mga pasahero diha, o sa so, to ang mga maestra, ayan, so lipay kaayo, kaya Friday na, ayan, sa so, makarelax na sila sa kabalayan nila, pero naghan giyapog lesson at imanon. Ayan, so shout out sa to ang mga teachers diha, magpa-public and private. Yes, good morning sa to mga tigpaminaw diha sa karwasya ni si Kuy diha sa Diho. Ayan, so una nga to ang mga tigpaminaw diha. Oga, good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Bukidnon, mga Higala. Ayan, kang sa mga Rita family. Oga, diha sa mga diha sa Sorplasan o diha sa Londrihan. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Good morning!
0: Oga, Dris Panabo, mga Higala. Ayan, so dira sa Ulingan. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning!
0: Sa mga tigpaminaw diha sa Ibanez Street. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so gikan kang 4429. Ayan, shout out ko DJ sa Family Ponce. Ayan, so good morning sa mga Family Ponce.
1: Good morning!
0: Ayan, so gikan kang 4429. Ayan, so kamusta man? Ayan, sa mga nag-birthday karon. Ayan, so happy, happy birthday! Ayan, sa itong mga nag-birthday karon, ayan, sa so, unsa man, attack na ko diha. Bakanti kasi papakis mo man sa akong program. Ayan, so happy, happy birthday sa itong mga nag-birthday karon. Ayan, so pili na may edad kaya ito ang patdan sa loto. Yung may naandan mga igala, no, na pag-birthday, patdan ang date sa mga birthday or edad sa mga birthday. So mo nang, unsa man, sa man, 30 na ba ka? 40 na ba ka? Lapas na ba sa kalendaryo? Papakam, sabit na malapas sa kalendaryo. Ayan. So, manang, sige lang, ano, life must go on mang gihapon. Manang, kung matiguang man ka or mabata pa, life must go on. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, so, ayan, gikan kang Mr. Kick. Ayan, so good morning si mo Mr. Kick.
1: Good morning!
0: Kang Miss Kick, ano ba siya? Shout out kang Bonifacio Pantuhan, known as Mr. Bon, incoming from Barangay Kagawad, Barangay Ising, Carmen. Ayan, so good morning kang Bossing Bonbon Pantuhan. Ayan, known as Mr. Bon. Ayan, so automatic na siya. Ayan, so gikan kang Barangay Kagawad, Barangay Ising, Carmen. Ayan, so good morning sa mga official sa Barangay Ising, Carmen. Ikan kang Mr. Kick o kang Miss Kick. Ayan, so nakita may gahapon sa Carmen, sa mall sa Carmen. Kay nagpalit mo to si Ma'am Rose o kaya na school supply ni Tana. Sila Mr. Kick, nagpalit po sila o gamit. Ayan, so good morning si mga Mr. Kick. And kang Miss Kick.
1: Good morning!
0: So makita na taon niya Mr. Kick. Ayan, so kamusta diya Mr. Kick? Sinay pamaho diya Mr. Kick. Ayan, so dirita kang texter 4429 na. Shout out ko sa Family Ponce o sa apo nako kang Car Adam Ken, kang Kate, Kata, Christina, Fatima, Jovelin, Mary Ann, si Nanay Gina, Porok Tres, Galagala. Ayan, so good morning si Moha Nanay Gina all the way from Porok Tres, Galagala. Ayan, so pamaho na mo diha, ma'am. Ayan, so sa mga naminaw karon na, so pamaho na mo diha, may gala. So tanawin yung kusina diha, kung napabay kanon diha. Or magpalit ng sud-an or every morning man siguro, no, kanang malate na ka sa work or sa trabaho may gala or sa school, ang uban magpalit na sud-an, ay uban na 5 a.m. pa lang magplaster na or kasagaran uma na mag luto-luto kay tapok ang tanang pamilya. Ayan, so ay uban na mula ugma sa Kadayawan. Speaking of Kadayawan, may gala na. So, nag-celebrate ta sa Kadayawan Festival sa Davao City, may gala. So, 3 days ang ilahang activities, may gala. So, na yung mga pipila ka mga artista, mga indak-indak sa kadalanan, katong Pamulak Festival. Ayan, so, manang, pwede mo mag-visit sa Davao City, mga gala, o mag-celebrate sa Kadayawan Festival. O na yung mga pipila ka mga tindahan na unlimited na durian. Ayan, so, sana all. karon hindi magkuhan niyo nang kuhan niyo blood pressure niyo ano. Unlimited na durian ayan sa unang ito suroy mulaag ayan sa manang pagdala jud og sakto na kwarta mga igala kay basig taga-kanto mo palit ra kag pagkaon. Ayan so gikan kang 6140 ison kaon ta DJ and so thank you. And so say so ano di ha boss. Ay, alam, ikim kaon ba? Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so manang ayan, so gikan kang 9487. Good morning. Pila gani kabuok ang mga balay na sunog sa JP Laure Cogon. Good morning, DJ Kebs from Alan Espinosa sa Barangay Grido. Ayan, so wala ko idea kung pila ka family ang nasunog sa dito sa JP Laurel Cogon. Ayan, so check na to niya. I-try na to kang Sir George o kang Mr. Kick o niya. Mag-inquire na kung pila kabuk ang casualty sa sunog mga higala. Ayan, so di man na to na malikayan ang sunog mga higala. Mula nga mag-amping ta sa to ang mga kabalayan kung mulakaw or na ay mga nabilin na mga charger na kasaksak or saba, nagkandila ba? Ayan, sa man ang matayan dyan ninyo mga higala. Kung namo yung mga faulty wirings na kailangan siya ilisan or kailangan siya pulihan or kailangan siya i-repair, ayan, so man ang manage mo sa balay mga higala. Kay lisod ka ayo mag masunugan mo niya, lisod kayo magbangon mga higala. Pero kaya rin na sa mga nasunugan mga higala. Kaya naman tayo mga LGU mga higala, na tayo mga pipila ka mga kailan na to na mutabang sa ilaha mga higala. Ayan, so manang mag-check, mag-contown niya, mag-inquire-town niya kang Sir George and kang Mr. T. Ayan, so dito sa tuwang topic for today mga higala. Ayan, so sa tuwang topic for today na ito ang mga parents diha. Ayan, sa mga bago pang nahimong parents or dugan na nahimong parents. Ayan, so papakayo, di ba mahimong parents kay single pa man? Ayan, so ito ang topic for today na unsa ang pinakadako nga leksyon nga imong nakapunan sukad nahimo kag ginikanan. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi. Ayan, so unsa ang pinakadako nga leksyon nga imong nakatunan sukad na himo kang ginikanan. Ayan, so sa man imong mga lesson mga higala na imong na-learn sukad na himo kang ginikanan mga higala. For sure, lisod ang paghimo ginikanan mga higala. So mo nang murag, kwan ba, murag, ha? More ni paghimo pag-parenting sa mga anak. Suda ba, Jud? Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, subunan ko 0912-175-1291. Ayan, so unsa ang pinakadako nga leksyon nga imong nakapunan sukad na himo kang ginikanan. Ayan, so ito ang mga loving parents diha. So unsa may na-lesson learn ninyo o unsa ang matambag ninyo sa mga future na mga buo o ga-pamilya. Ayan, so unya, ito ang basahon unya. Isa-isahon itong basahon unya, mga higala, no? After ito ang mga pipila ka mong music. Ayan, so magpa-music sa ta, mga higala, kayo marag na sumuulan sila sa kuang tingog. Atik lang. Ayan, so mga tags ako, kakanta, mga higala, gitan kang Miley Cyrus, entitled Angels Like You. Ayan, so sana all angels like you. Uban kay ang partner nila mura mang kag-abat oy. Pero kang Miley Cyrus, Angels Like You. The Last Stop Radio Hits, a morning edition. Kaupan niyo DJ Papa Kebs. I'll be right back.

0: Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma.
1: Unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya goiter. Maul po na iyang gimintin ron. Hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kay ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
8: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
9: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugs Tuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
11: Oh, no!
10: Pero pagdating sa kulitan,
11: yeah!
10: lalo na sa lambingan. Si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
11: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City at ang oras mangigala alas 8:40 na. Pagdating ng oras hatod kaninyo sa Vital C mangigala. Kaya tawag Vital C kay Gentle Kenny sa tungtian. Made from veggie capsule og nagasporta sa inyohang daily wellness. Manang gamit na mo og Vital C. One healthy habit can make a difference. Og kaning programa sa hatod kaninyo sa EXL mangigala. Ayan, so available ato ang EXL diri sa atong station. Ayan, so available ato diri sa Panabo City ang mga produkto sa EXL Mangigala og nataya pa-premyo sa EXL. Ayan, so ato ang himuon Mangigala ato ang mga users sa EXL. Kaya buy any EXL products worth 200 or more. Ayan, so manang every 200 ninyo na purchase sa EXL products Mangigala, natay one raffle entry Mangigala. If ever na 400, 600, 800, so every 200 Mangigala, namo yung raffle entry. If ever 400, two raffle entries Mangigala. So step 2 Mangigala, ibutang sa envelope ang EXL products as proof of payment. Ibutan nyo sa envelope ang EXL products sa proof of payment. Example, 1 pad of capsule, 3 black coffee sachet, 7 EXL coffee mix, 17-in-1 sachet Mangigala. So sa isang envelope Mangigala, ibutan lang 200 na worth na EXL products Mangigala ha. So lahi po tong envelope tong 200 na purchase Mangigala. So 2 envelope for every 400 purchase and 3 envelopes for every 600 purchase Mangigala. Nya pagbutang ninyo Mangigala, ibutang sa envelope inyo ang full name, full address and contact number. Ayan, so pag ikatulo Mangigala, ibutang sa official drop box. Ayun, drop your entry sa official drop box Mangigala nearest sa drop box location. So dito sa Panabo City Mangigala, na address sa Infinite Radio Station ato ang drop box sa EXL. So pwede mo mag-visit diri nya i-drop inyo ang entry Mangigala. So man ang all valid entries will be automatically included in the EXL Grand Draw. Ayan. So reminder lang ta Mangigala, kung incomplete name Mangigala, missing imuhang name Mangigala, incomplete or kulang imong address and contact number, automatic siya disqualified. Ayan, so dili siya pwede na angga lang, nickname lang, dapat full name Mangigala, yang address full name dapat, full address dapat og contact number. Ayan. So this promo is open to all EXL product users and EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan. So manang gamit mo ang EXL Mangigala, pwede mo visit dari. Ayan, ato ang drop box dari Mangigala. Ayan. So manang ito ang mga avid listener. Ayan, so good morning. What's up sa ito mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kinigyan pa ninyo ang DJ Matag Buntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay guma, basta na ay kwarta. Ayan, so i-greet ko good morning diha sa Laundry sa Grisano Mall. Ayan, from Gina Madrigal. Ayan, so good morning sa mga mama Gina Madrigal og diha sa salon sa Grisano diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan,
12: good morning.
11: Nanan ni mo diha, ma'am, no? Ayan, so namay ko niya, ma'am, kanang magpa-black og buhok.
12: Ayan!
11: Ayan, so daghan nag-ubad si Papa Kebs.
12: Ayan!
11: Ayan, okay, good morning kang Sir George. Ayan, so kanya siyang programa Mangigala. Tanaw na to kung pila ang casualty dito sa Sunog Mangigala. Uga, good morning kang Sir George Kahigas o kang Ina. Ayan, kang Ina Kahigas o siyang anak na si Ethan o siyang husband. Ayan, so good morning kayo tanan.
12: Good morning!
11: So, nangapin na mo diha or namaha? Okay, kung namaha mo, attack si Papa Kebs diha.
12: Ayan!
11: Ayan, so gikan kang 6654. Morning Papa Kebs, shoutout na ko si Ate Gina o akong love na si Christina Ponce. Fatima Ninang Maco Davao de Oro. Ayan, so good morning kang Auntie Gina and siyang palalab na na si Christina Ponce. Ayan, so good morning kaninyong tanay.
12: Good morning!
11: Ayan, sa sa tuwa mga tigpaminaw diha. Ayan, sa unta, namahaw naman din ang manghingala, no? Kay hapit na dyan ang paniud to na sa...
13: Ayan!
11: Ayan, so kung na'y pagkaon dira ila Sir George or ka Ma'am Ina, ayan, sa so, automatic, magdala na lang siguro kung sudan, no?
13: Ayan!
11: Ayan, so dalita sa ito ang topic for today. Ayan, so dalita ang texter 4365. Good morning sa mga papakebs. Asa napita ang station sa Bukidnon. Kaya gusto ko mag-visit. Tanaw ko kang Sir Paeng. Ayan, so sana all.
13: Ayan!
11: Ayan, so sa mga gustong mag-meet and greet na lang siguro.
13: Ayan!
11: Meet and greet kang Sir Paeng o kang Sir Kelvin. Yeah, si Chris Tendero. Ayan, so nara diya sa Proc 1A. Sa Rita Building East, mga higala, sa Kibawe. Ayan, so nara sa second floor, door 1, mga higala. Ayan, so nadiya ay lahang station, mga higala. So, kala mo diya, tok-tok mo diya na si Sir Kelvin and si Sir Paeng, mga higala. O gasun, ato ang ipin diya sa Google Map, mga lahang station, mga higala. Para dili malibog ito ang mga listener na maad to, mga higala. Kaya same diri sa station sa Panabon na naabot dito sa Seawall.
13: Ayan!
11: Ayan! Kung para di mo masaag, mga higala, nakapin location na sa Google Map, mga higala, para i-search na ninyo ito ang station, di na mo masaan. Di na mabot mo si Wall. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so unsa ang pinakadako nga leksyon nga imong nakat-unan sukad na himo kang ginikanan. Ayan, so mga gusto mo text, huwag mo habol o text. Ayan, so text naman sa itong hotline number is 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Ayan, so unsa ang pinakadako nga leksyon nga imong nakatunan sukad na himo kang ginikanan. Ayan, so digikan kang texter 1213. Good morning si Moha DJ. Ako day si Emily Puerzas ng Tangkom City. Kauban ako si Lin Lindri sa Balay na sayo kaayo naga Marites.
13: Ayaw!
11: Si Lin Lin sayo kayo sulong sa Balay lagi ba?
13: Ayaw!
11: Asya, ako ang responsibilidad nga pagginikanan ang unahon ang kailangan sa mga anak, usa ang imong sarili. Ayon. Tama dyan ang may galano na... ato ang mga parents karon na bahala wala sila kanang mga bagong gamit, bagong sabang mga gadget or sabang mga accessories silahang kalawasan, basta mauna nila hatag ang silahang mga anak, mga igala. O nang kusog ka sila mo sacrifice, mga igala, pero na dyan uban na anak na ungrateful kaayo silahang ginikanan. Gihimo na tanan sa ginikanan, pero ang mga anak tawon ungrateful pa. So, mga pang maghatag o problema silahang ginikanan. So, mga nang dapat grateful ta sa to ang mga parents, mga igala. Iuban man gud ato ang mga anak siguro, ang mga kabataan, ma-influensyahan sa barkada, o nang abi nila tama sa ilahang pamilya, tama po dun sila, ha?
13: Ayaw!
11: Ayan, so drita kang texter 9642. Good morning si Moha DJ. Akong dako nga responsibilidad. Isip ginikanan ang pagtudlo o maayong pamatasan sa akong mga anak. Pagbit-bit nilang tanan padulong sa simbahan matag Domingo. Aron na sila ligon nga pundasyon sa ilang kinabuhi kung naay kahadlok sa Ginoo ang mga kabataan. Hadlok sila mohimog butang na makadaot sa uban. Yung tama dyan, mga higala, no? Importante dyan na ay family day sa isa ka pamilya, mga higala. Sa mga kasagaran ilang family bonding, every Sunday magsimba sila. Yeah, after mass, mga higala, magkuhan sila magkaon ba sa Jollibee or maglaglaag sa park para makakuhan sila pundasyon na ay gwapo day family is love di ay na may uban god na anak na adi ganahan man ko adi magganahan magsimba-simba gusto nila mag-date din kay Domingo man. Basta Domingo automatic mag-date. Ayan, so ano siya, paki-shoutout ko sa ko ang mga anak, DJ Kang Princess Jane, Jane siguro nino, Aizel Ace Og Yvonne Gray. nakugihan kayo sila mumata og sayo papakabs para mo iskwela. Ayan. So good morning sa inyo sa iyang anak. Mo na nga dapat jud sayo jud mga anak. Papakabs sa una dugay kay mumata. Ayan. Ayan, so dirita sa tuang uban pa nag-text. Ayan. Hello Papa Kebs, good morning. Ayan, sa Moraygi text niya.
12: Ayan!
11: Hello Sad, good morning. Ayan, so kamusta tuang adlaw nga Biyernes? Ayan, so kamusta tuang morning? Good mood malagitanan lagi.
12: Ayan!
11: Basta Friday ba? Good mood kina sila ba? Basta Lunes, ayan, magmungkot na po na sila.
12: Ayan!
11: Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Good morning si mga DJ. Ang para nako ang pinakadako nga responsibilidad isipin ni kanan ka na unahon yun ang pakanan sa mga anak. Ilabi na gyud ang pangailangan nila matag-adlaw, pagatiman, paglaga o galambing. Una ang bunso, mao atong source sa atong kakapoy matag-adlaw sa atong panarbaho aron mabuhi lang ang atong pamilya. Ayan. Ayan, sa tama, mahigala na. Nakapanggaon dyan ang mga anak, mahigala. So, abot lang sa to, mga sa mga uban ng mga family, mahigala. Namon po yung mga favoritism ng mga anak.
12: Ayan!
11: Napo yung banpod na grabe, pagkapalangga ang bunso. Eh. Sa bunso sa pamilya, grabe, palangga yung kayo.
12: Ayan!
11: Ayan, so dirita sa last na text, gikan kang 6300, ano siya na? Ang pinakadako nga leksyon, papakib sa akong kinabuhi, ang pagkaluuran. Kay karon mas luuran pa na ko ang akong anak.
12: Ayan!
11: Tama po siguro may gala nun. Ang unsay behavior ninyo sa imuhang husband or ikaw, ma-adapt guro sa imuhang anak. Ayan!
12: Ayan!
11: Or kung unsa ang imuhang attitude or kauban niyo sa balay, kung unsa ang behavior nila, makitaan sa bata, abi nilang tama, mapo nila hang sundon manghigala. O nang dapat yun na adyo, good values sa balay. Dili na sigig pamalikas, sigig away. Ay, abi sa bata, tama siya, so mapo niya iyahang sundon manghigala. O gana pong sa social media, hili kayong mag-gadget manghigala. O nang refrain jud ang mga bata jud na mag-kwan jud, mag-phone manghigala kay... Okay, kung unsa ilang makita sa social media, mapo nila hang sunod. Ayan. Ayan, so dirita kang texter 5055. Wala kang masulti yan, DJ. Greet lang nako og happy birthday ang akong sarili. Hehehehe.
12: Ayan!
11: Ayan, so happy birthday. Ayan, so sa mga texter. Ay, happy, happy birthday.
13: Happy birthday!
11: So asa man ka, wala kay address. Atak na ang tamiron.
12: Ayan!
11: Tagaalan na to si Cristindero o Juan Litson. Ayan.
12: Ayan!
11: Ayan, papaksi yun nilig kay Cristindero.
12: Ayan!
11: Ayan, Papa Kebs, unsay pinakadako na leksyon, Papa Kebs, si munakat unan so gan nahimo kang ginikanan. Ayan, so buyag, wa, patawon.
12: Ayan!
11: Ayan, so di pa mako kakuan ni may gala. Pinakadako na leksyon, nakat unan ako, wala pa man kay single pa man si Papa Kebs.
12: Ayan!
11: Siguro mga igala, no? Kung soon mga igala, no? Isa ko ka parent soon. Soon mga igala, no? So, kaya siguro ang kwan mga igala na dili guro lalim siguro ang kami noon. Na siguro yung mga kalipay, kalagot, na guro yung mga problema, mas daghan ang problema sa kalipay.
12: Ayaw!
11: Mauna, si Papa Kev, soon mga igala, masulod ang kami noon or pagkaginikanan, dapat naapod siya, naapod ko'y kanang sapat na ipon mga higala. Kaya siyempre, ang una dyan sa pagkakaminyon o pagginikanan ang kwarta dyan. Kaya dili lalim po na magbuhi o anak. Sabi na mga bata pa, ayan, sa dagang kay mga kailangan, kailangan sila mga learnings mga higala, mga gamit pa, di ba? Mga gata sa bata, porting mahala.
12: Ayaw!
11: Manang soon siguro, muna siguro ng kuan na kailangan dyan mag-ipon. Ayan. So, gikan, na yung nagpahabol, gikan kang 8126. Ang pinakadako ng lesson, isip isa kaginikanan kay ang di makasariling paghigugma o unconditional love. Sa imong anak, o pagpasensya, paunahon dyan dapat ang mga anak bago ang sarili. Ayan. So, tama po kang 8126, may ano, unconditional love. Muna nga, kamong mga ginikanan or suna maginikanan may gala, dapat ilove ninyo tanang anak ninyo may gala. Dili kay ilove lang nako akong magulang, gilove lang nako akong bunso, gilove lang nako akong middle child nako. So mo nang one pod ka nang balance lang po ng pahiguma may gala kay. Namang iban mag-ingit, night times ko ng mga anak ko na mag-rebelde tungod kay dili siya love sa ginikanan kay sampol na kay sila gamit na kailangan di mo mapalit, pero sa bunso mag-request sa imo ha, paliton da yun nimo. Ayan, sa mga nga di ilim pa kaginikanan oga ato ang palakpakan na ato ang mga parents karon. Ayan, sa mga nga ato ang mga parents karon na grabe sakripisyo mga igala na si Papa Kebs. Ayan, si ipo si Papa Kebs. Ayan. Ayan, so salamat kisanan sa ito ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so thank you kisanan mga igala. So ayaw mo kalimot mga igala ha. So ayaw lisuan nyo ang radyo. Kaya musunod na si Chris Tendero, ang tenderong walang tindahan. Ayan, so, sa programa nga Yesterday's Once More. Ayan, so pwede mo mga song request diha o mga love song mga igala. So ako mga bago-bago. So dito ta sa mga love song na pwede mga pangkaraan mga igala. Ayan, so dito sa Chris Tendero. So muna nga, dito po mag-text ha. Dili sa ako ang mag-text sa mong hotline dito sa Panabo. Ayan, so nasa like hotline nito sa Kibawi mga igala. Ayan, so thank you kasanan sa ito ang mga Tig Paminaw, sa ito ang mga avid listeners. Ayan, so thank you mga igala. So sa mga namakmahaw diya. Ayan, so pamahaw mo diya mga igala. O sa mga nag-happy-happy, nag-andam-andam unya, asa ang laag unya. Ayan, so amping mga higala. Ayan, so manang muli mo og muli mo hapsay mga dili kay muli hubog kaayo. Ayan, so thank you kasanan sa ito ang mga kaubanan diri sa itong station. Og sa ito ang mga kaubanan diha sa Mother Networks Rigao, SGTIT. Og good morning kang Attorney Ulysses sa Labaw. Sa ito ang mga kaubanan diri sa mga news reporter, mga news anchor, and mga co-DJ na ko mga higala. Ayan, so thank you kasanan. So next week na sa ito mag-uban-uban mga higala kay muli ni si Papa Kebs sa Davao City. Mga dayawan si Papa Kebs. Ayan, so kinsa may way sa birthday ang mga dayawan eh, tara larga ta rito. Ayan, so salamat kasanan. Ayan, so thank you guys lang sa itong mga tigpaminaw ha. So ayos sa lisuha kay naputa si Chris Tendero. Ato ang kwan unya, ato ang kapalaran. Ayan, so mga tags ako ka, last na awit gikan sa Angel Eyes entitled Love and Theft. Dilan stop radio hits sa morning edition. Kaupan niyo DJ, DJ Papa Kebs. Bye-bye, God bless, and happy Friday to everyone.

0: simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Helen Kaobalaw rin si sir, kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnose ko nga colon cancer C3. Magkulak na ko at to hirap gayon maglisod ko CR, pero gidala-dala ra gid na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat pod ko sir na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nanggawas din ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat din, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang din sila. Huwag din ay imposible. Nigaan din akong lawas, sir.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were strong.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
7: Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E, achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Goodies Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Goodies Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
8: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmen Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kalingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
9: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray feeling gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abdik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
11: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
12: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag adlaw o insomnia. Apan human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas ug nawala na ang iyang insomnia.
13: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una naglisod jud ko og kanang bawas sa pagtulog pod. Naay nag-introduce ako og Mega Pure Capsule. Kadto pagsulay nako og inom sa Mega Pure, maayo nang akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo eh, para ma-taliyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
12: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
14: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
15: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
16: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
14: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: Sa panahon karon ti mani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM. And our
2: was reminishing the past yesterday once more. Did I dream that we dance forever? The music is simply amazing. Yesterday, once more, listen.

0: You're So Cheating again sa inyong paborito radio station. And yes, there you have it. Something from Alona on her song entitled Someone's Always Saying Goodbye. Anak magina mga higala, no? Masaya mga higala. Nagi mamaalam sa itong kinabuhi, bitaw. Mupa layo mga higala. But always remember mga suging di paminaw kung namanggali mo hawa sa itong kinabuhi. Okay, napoy mo abot, di ba? Anyway, sa magandang boarding sa tanan. And yes, mga higala, welcome na naman sa programa ng Yesterday's Once More, mga higala. And of course, kaubalang yaman ninyo ang inyong tindero sa inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, wala nga ang tindahan. Mopi, mangutang! Well, anyways, ang maganda-maganda morning once again. This is a beautiful Friday morning. Yes, mga higala, Friday na po, no? Tinglupa na po, mga higala. Okay, kasagara, mga higala, labi na kayo sa mga trabahante, di ba? Katong lagyo pa kayong mga lugar bito, gikanan. Every weekend lagi sila makauli, di ba? So, Friday! Alright, kay kagahapon mga higala, kanagwan man, Thursday. Thursday kagahapon. It means ano, uhaw ang kamil kagahapon mga higala kay Thursday. Anyway, once again, today is Friday. Pizza 14 sa bulan sa Agosto. Okay, and sa tuig 2026, hatarang nagsaulog silang adlaw na tawan karon. Happy birthday to you, mga kaigsuunan. Happy birthday! Oh yeah, special greetings sa and happy birthday de kang Kairi Umo. Okay, kung patisoy nga pag-umangkon. Sa tanang saulog silang adlaw na tauhan karong adlawa. Okay, happy happy birthday to you. Okay, nanginaot ko nga ma-invite ko ninyo. Ay! Nanginaot ko nga magmalipayon ka di ining adlaw ni mong natauhan. And ay kalimot mga igala ha sa pagpasalamat sa atong labaw magagagahom for giving us another year to celebrate life mga higala. Kanagano, sarap palang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Anyway, sa kamalipay ang pagpaminaw ay good morning sa tanan natin mga kaigsunan, mga kaiglan o mga suking tigpaminaw nga nakachini right now ilabi na kayo sa Kibawi, Bukidnon. Ala, good morning, good morning, good morning, good morning mga higala ha. Nanginawag ko nga okay kaya itong kabuntagon karon mga higala. Walay gipangbating sakit sa lawas. Walay kanangguan bitaw, walay kakulian bitaw. Kana bitaw nga ni kabata ni mo mga higala, feel gid kay ni mo bitaw nagwapo, gwapa ka pareha ni Cristindero.
1: Atus, nangilad na pud ka.
0: Bitaw no, naginawad ko mga higala nga okay kaya itong kabuntagon karon no. And thank you so much mga higala for having us your background while unsa inyo gipang buhat karon. Ang uban mga higala, mao palang yung ilang pagpanghimuta bitaw. Mao palang yung pagbago nila mga higala. And by the way, live day ta mga dunggan mga sugindi paminaw ha, sa may Panabo City, mga higala, pinagi sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM, Panabo City, Davao del Norte, mga higala. Okay, and yes, I'd like to say hi and good morning sa kong sa kong mga kaubanan, di ba? Good morning dia kag Sir Kevin. Ang ato nga magkita nga IT dia magigala nga goods to go na pud ni siya unya. Padulong sa ilang ano, padulong sa ilang sa ilang balahe. And of course, good morning sa atong kugihan o gabutan nga ano na General Manager Mama Rosemary Amit Bulfa o sa atong buutan o kugihan gapon mga higala nga Operation Manager Engineer Sir Wolfie Orio mga suging di paminaw. And also sa mga kumanan karon na sa kong mga idol. Kang Idol Lloyd o kang Idol La Bonifacio. Alam, may nga buntagog, may nga pagpaminaw dia sa inyong tanan mga doll. Okay, kumusta mo sa mga nga buntagon ka ron? By the way, lang sa mga text, greetings mga higala, mga requested songs. Okay, mapahibo din yung isend mga higala, ha? Sa itong temporary nga text line, mga suking tigpaminaw. Okay, send lang ka na sa 0927-958-0601. Okay, once again mga higala, 0927-958-0601. And anyway, kalimti mga higala ha, na kining programa, kipalayan kini sa mga tingwa kabubuton sa Hagunoy Liniment Oil, ala kini sa mga kahigalaan na itong dunay pangbating panagid silang kalawasan. Sama na lamang sa pamaul mga higala or muscle pain. Aduna ba kay gibating ka panuhot si mong lawas mga higala? Pagpamutod sa imong tiyan? Pagsakit sa imong tiyan? Kay nitukar ba imong arthritis, rayuma? Haplasi ka na sa Hagunoy Liniment Oil mga higala ha? Ay nag-antos sa imong gibati karong panahuna. Aplasin na ka ng mga suking tibabinaw sa Hagunoy Liniment Oil. And by the way, I'd like to say hi and happy viewing kay Danza PR Oliver Sael. Okay, and she's watching right now. That's Cagayan de Oro City. La, good morning na lang ha. And sa kanyang mga kasamahan po dyan. Tagalog kasi po ito eh. And anyway, isang maligayang pakikinig and good morning sa lahat po ng mga kasilinganan ko dito. Okay, dere sa Rita Dumaog compound mga higala. Okay, good morning kag Boss Superya hada sa may Rita Vulcanizing Shop. And sa iyang kuan magigala. And happy viewing day ha kag Che Lores Khan. Akong ganagawa na akong guapings nga iyaan. Anyway magigala, she's watching right now. That's siyudad sa Cagayan de Oro. Hey, once again, good morning ha, kang Busto Perjas, may Rieta Vulcanizing Shop. O ilabi na ganyan sa iyong anak daw, si Jean Claude. Kang Jeremiel Hinayon, ang pagitang bani ni Boss Gerso. Pero i-good man kang Nanay Carmencita o kang Tatay Rogelio Rita. Kay kang Boss Gerson o siya yung pinalanggang kapikas pa sila. Kami mga igala nang utanan ako kang ma'am ang pinalanggang kapikas ni Boss Gerson. No? Sana may DJ o yun. Kanagawa no, bungaw na mga mga higala.
1: Adus, nangilad na podcast.
0: Marami nakabungawon yun ay. Okay, kang Boss Gerson na o sa iyang pinalanggang kapikas. Huwag ingon man kang Boss Popong o kang Maymay. Boss Popong may gala ang pagitang mekaniko dere sa Barangay East. Pastilan, bisag usawag kung Boss no? Nadutlan yung robot ba? Imbis na nagbagong tahal mga higala, nagpatisoy na mga higala. Astila na kagabi gi kalinturan ba noon? Okay, and also good morning day kang Ma'am Julieta Ferinal o kang Boss Ruel Rieta. Okay, og ingon man kang Dundon Tingka Tingkarol and kang Wendell Estenzo. Anyway, and good morning po day. Oh, sa kapitbahay ko din dito makahigala. Okay, kay Boss Engineer Kenneth Confessor at sa kanyang poging driver. Kay Boss Marvin Elevado. Right, anyway, time check muna. It is now 28 minutes after 9 haga morning. At patuloy niyo pa rin nakakasama si Christian Terro Magigala para sa programa ng Yesterday's Once More. Uban na kong sparring partner na rin Magigala sa technical. Sa Pikas Lawak, Tatay Pae. Anyway, for the meantime, gonna give you a song coming from Richard Marx this time on his song entitled Now and Forever. And of course, only right here, sino paboritong radio station, this is Light FM Kibawi Bukidnon, Light FM Panabo City, and 96.1 Infinite Radio Panabo City.

Okay, there you have it, something from West Lavender song entitled "The Fool Again." Alang sa mga nilalang na ilad na po mga higala. Alang bitaw itong nagtuo mga higala na mo na gindi lang true love ito. Alright, pero ang tanan ko hindi maghigala, ang tanan na binuang lang. Ano ba yun, sa kamalipay ang pagbabidaw sa tanong mga broken-hearted karon? Kumusta? Kaya pa ba? Anyway, okay rin ang mga igala, di ba? Mabot talaga na para sa imo. Higa na magina mga higala. Higa na magina usahay, di ba? Pagkatunong nag-partner mga higala na... Kanakuan na, dili, kanakuan bitaw, dili bitaw mo meant to be bitaw yun. Ay nagkanagano, ay nagpangutan ay mong kagalingon mga higala. Ba, ay nagpangutan ay yung kagalingon. Ano mo man to, ay kanagano, unsa may kanagano, wrong sa ako. Simply just because dili gid mo para sa usag-usa, di ba? And may kaya nagkipagbulag pa mo higala, wala pa mo yung kanang commitment sa usag-usa, di ba? Anyway, mga suking di paminaw, it is now 38 minutes after 9 ang boarding. The time check was being brought to us by Hagunoy Letterment Oil and also was being brought to us by Jakey sa marketing mga higala ang tigamag-tig-apod-apod sa Mega Pure Food Supplement Capsule and sa itong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Also, the time check was being brought to us by Case Fragrances. Muscleman food supplement for men o gato nga Muscleman strong coffee alang sa mga kalalakidan nga medyo minos ang mo ismiring hoy sa ilang mga partners. Gamit ako mo mga igala ha sa itong Muscleman food supplement for men. And also the time check was brought to us by Kutis Mistisa Glutathione with collagen soap blended with milk and honey. And also itong Kutis Mistisa carrot papaya soap. And the time check was being brought to us by also sa itong MLA Tamalungay with the Luyanga Dilaw food supplement capsule mga higala. And by the way, ang itong mga produkto, mabahibon yung mapalit mga suging tipaminaw. Dari sa itong sabihanan sa Kibawi Bukidnon. Okay, dari sa 94.3 Light FM mga Kibawi Bukidnon. Ganimutang dari sa may barangay East. Dari mismo mga higala sa may Rieta Dumaoga Building, second floor, door number 1. Okay, pagsaka ninyong mga higala, inyong mamatikdan nga sarado ang pultahan, panuktok lang. Diba? Ilang mo ka wala mga higala, ha? Kaya ang inyong DJ, si Kristen Derog, si Tatay Pahing mga higala, andam kayong mo abi-abi kaninyo, diba? So, just may Parabo City mga higala. Okay, inyong mapalit atong mga produkto pinagi sa may pinagi sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ganimutang mga higala, just may second floor A Square Building, just may Bongka Will Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Okay, pangita lang ninyo mga higala, ha? Si Sir Kevin o di ba ka si Ma'am Rose mga higala. Inyong ano, si Rado magyapo na always ang pultahan niya mga higala. Okay, na may doorbell niya, tuplo ka lang mga higala ha. Promise, abti ka na mo abri si Sir Kevin o kundili pa ka mga higala si Ma'am Rose para mo abi-abi o mutubag o sa mga pangutana. Ninyo mga higala mahitungod sa itong produkto bitaw. Oy, available kaya po niya mga higala ang produkto sa Nunglading products mga higala. Okay, and I guess ang wala sila karon ang clay gel coffee mga higala o gatong power 10. But the rest karagwan, mga produkto sa Nunglading mga higala, nadya karon available sa
Panabo City sa itong Asbianan sa 96.1 o sa 90.9 Light FM Panabo City. Anyway, it is now 41 minutes after 9 o'clock morning and kami takna mga ikala. Ano yan nga itong mga kapalaran na karoon?

0: kaayong morning po day sa tanan na itong mga kasilinganang mga lungsod, mga higala diri sa Kibawi. Okay, good morning sa tanan na itong mga suking di Paminaw diya sa may Damulog, diya sa may Dangkagan. And also diya sa may Don Carlos, mga higala Maramag. Okay, ingon man diya sa may Quezon, Bukidnon. Sa kamalipayang pagpaminaw day sa tanan mga LGU workers, mga suking di Paminaw. Ilabi na gil sa itong halangdong mayor, vice mayor o sa atong mga konsihalis, mga higala. Sa mga man in uniform, man in women in uniform, mga higala, nga nakachini right now ni itong paraguban sa itong mga kapulisan, kasundaluhan, sa mga kaubanan na to sa Bureau of Fire and Protection, mga higala, o sa kamalipayang pagpaminaw. Good morning kaniyong tanan. Pero also sa tanang mga kapitanis, mga suking tigpaminaw, 23 ka kapitan sa 23 ka barangay dari sa lungsod sa Kibawi. O sa kamalipayong pagpaminaw, good morning sa inyong tanan dyan, mga ka. By the way, magigala, pagkasugda na ito ang pagbasa karon sa itong mga kapalaran, alang sa mga nagsaulog silang adlaw na tauhan karong aglawa. Meaning, ika 14 nga adlaw sa bulan sa Agosto. Adlong Beres tuig 2026, mga higala, ha? Matod pa sa tung bulang kristal. Dili angay nga magkinabuhi ka nga adunay yan negatibong panghuna-huna. Kung magpabilin kang positibo, higala, ay lang sa drug test, ha? Sigurado nga muabot kanimo ang maayong kapalaran. Once again, ha, sa tanang nasaulog silang adlong natauhan karong adlawa, dili angay daw nga magkinabuhi nga adunay negatibong panghuna-huna. Bitong disidido kay ka mo trabaho, mga higala, pero negative kay mo nga panghuna na ako. Ah, kaya trabaho ni di gid ni makakuan ba, di gid ni makapadato sa ako ba. Bitaw do dili babae mo dili na makapadato sa buhay higala, pero at least di ba o makasuporta na sa imong mga panginahanglan, o di ba? So kanang ano kung unsa man inyong trabaho karon na karong panahuna, maghigala, palanggaan na inyong trabaho, ha, kay bonay kanang ano bonay provider sa inyong mga panginahanglan nga matag adlaw, di ba? Anyway, diri kita karon sa Aris, mga higala. Alang kini sa mga nilalang nga gipakatao ni adtong Marso 21 ngadto na sa Abril 19. Ug matod pa sa tong bulang kristal. Karon ang adlaw. This is the day. Aron tigumo ng imong lakas ng loob, mga higala. Paghimo sa lakang. Kaya ang maayong kapalaran nagpaabot sa imong maisog nga nagpaabot sa mga maisog di ay. Karon ang imong mga pangandoy hapit na matuman ug sigradong magmalampuson. Suwerte nga color alang kanimo karong adlawa, Aris, is color white. And sa may paglagay mga higala, dari kita karon sa Taurus. Ala kini sa mga nilalang gipakatao ni atong April 20 ngadto na sa Mayo 20. Dili angay nga tugutan nimo nga mapiktuhan. Mapiktuhan ka sa mga tao nga gubot ang kinabuhi. Hinumdumi kini karong adlawa. Swerte nga color alang kanimo Taurus karong adlawa is color green. Ayigit pasagdi mga higala o gadili daw angay nga tugutan ni mo nga mapiktuhan ka sa mga tao nga gubot ang kinabuhi. Na mutik sa imo mga higala, na mutik sa imo kanagan, mutik sa mutsat sa imo na part, amang ka karun part, pasilan part, ako yung problema part, gubutay yun sa kinabuhi karun. Oh, hard pass lang sa kana, hard pass. Ay, Pardo, out of town ko karon. Ay lang sa... Diba? Okay, para may higala, no? Kaputabang ka sa imong higala. Suod, wag ka nimo maghigala. Pero, kung mapiktuhan na po ka sa karangahan sa iyong problema, maraga, dili na po na maayo, di ba? Swerte color, ha? Alang sa Taurus, mga ikala? Isa color, green, mga suking tigpaminaw. And karon, dire kita sa Gemini. Alang sa mga nilalang, nag-ipakataon ni atong Mayo 21, nga doon na sa Hunyo 20. Gusto ang imong gihuna-huna. Pagsulobog mga butang, og butang nga makahatag og swerte. Aron limpyuhan ang imong lawas gikan sa negatibong enerhiya nga nasuyop niini sa miaging pipila ka adlaw. Ay mga negative energy gapon day mga higala, no? Nga nasa itong panglawas mga higala. Oh, kung dili makayag ka ng guwan mga higala, no? Kaling mga butang na makahatag o swerte o garon makalimpyo sa inyong mga negatibong enerhiya mga higala. Pasin panuhot na mga higala, ha? Aplasi ka na mga higala sa Hagunoy Alenimento El Magasuking Digpaminaw. Diba? Bae kini mga higala. Alaga to gado na yung mga panuhot, yung muscle pain. Ibuturan og tiyan. Ano na yung sakit sa ilang lutahan mga higala. Tukar ilang arthritis kay tigtugnaw. Labi na sa bakidon mga higala, no? Labi na bitaw yun natong ana sa bukirong bahin mga higala. Inig tungtong pa lang sa alas 5 mga higala, tugnaw na kayo, di ba? Aplase ka na sa itong Hagunoy Alenimento El, ha? Para yun, mga suking ipaminaw, Gemini, oh, makakaplag ka o maayong kapalaran pinaagi sa mga butang nga hinimo sa metal. Ilabi na ang antik o di kalidad nga pilak. Ang dalag o yelo mga higala, mao ang imong lucky color karong adlawa. Maroto no, husto daw imong gihuna-huna. Pagsulob daw butang na makahatag og swerte aron na limpyuhan ang imong lawas gikan sa mga negatibong enerhiya nga nasuyop niini sa miaging pipila ka adlaw. Okay, makakaplag ka daw maayong kapalaran pinagi sa mga butang nga hinimo sa metal. Ilabi na gyud daw ang mga antik o di kalidad nga mga pilak or silver mga higala. Ang dalag or yelo mao daw ang imong lucky color for the day sa Gemini. Then moving on, diri kita karon sa Cancer, mga suking tigpaminaw. Ala kini sa mga nilalang nga gipagkataon ni atong Hunyo 21 ngadto na sa Hulyo 22 mga higala. Oh yeah, shout out day ha kang Bertu da Yudato. Okay, good morning Christine Dero na hindi nagpapautang. Watching live at kitaw-taw bukid no, the Kasenko song DJ calling your name again. Alright, we'll play that song later on ha. DJ Bertuda. Okay, salamat DJ. Salamat po ha for watching us sa itong live mga higala, Facebook live. Pinagi diri sa itong site, sa itong Facebook, grab it. Sa itong Facebook account sa Light FM Technical Kibawi, Bukidnon, o sa 94.3 Light FM Kibawi, mga higala. Search ninyo ha, search and mga higala, follow mo na po mga higala. Makita ninyo kung unsa kagwapo si Christine Dero.
1: Abiga ko daw! Ato, nangilad na po ka!
0: Ay, sabat niya!
1: Ato, nangilad na po ka!
0: Anyway, Cancer! Once again, alang sa mga nilalang, nagipakataon ni atong Hunyo 21, ato na sa Hulyo 22, mga igala. Dilita ng baga o ngit-ngit nga panganod nagdala og kusog nga ulan. Kasagaran hangin lang kini. Hangin lang og mulabay ra kini. Sama sa mga problema nga imong giatubang karon. Mulabay ra kini. Swerte nga color alang kanimo Cancer karong adlawa is color purple. Oto no, dili daw tanang baga o ngit-ngit nga pangadod mga higala nagdala og kusog nga hangin. Kay kasagaran hangin lang kini. Oo, hangin lang og mulabay ra kini. Sama daw na sa imong mga problema nga sa gubang karong panahon na paghigala. Lumalabay lang, di ba? Higala, no? Always ginato na ikuan sa itong alimpatakan mga higala. Ang problema, mulabay ra gina siya. Okay, mapo na magpalig-on sa itong mga higala, di ba? Mapo na magpalig-on sa itong pagkatao mga higala. Mapo na magsukod. Kung asa ta dapat asa ta taman, di ba? Nasukod na niya maghigala kung unsa gyud atong kapasidad sa pagsulbad sa mga problema nga atong ginasagubang. Matag adlaw, di ba? Nay mga tao maghigala nga way problema, pero tala gyud silang tapok dito. Maramag, happy home. Di ba? Kato po sila mga higala. Kaning unfortunate po to sila mga higala, no? Kaya ano, ang upan, wagid kaya silang mental health mga higala, di ba? Nibigay good mga higala. So, mo to. Upan, na dito mga higala, nagpatambal. Anyway, moving on, dire kita karon sa Leo. Alang sa mga kahigalaan natong gipakatawa ni atong Hulyo 23, gato na sa Agosto 22. Ug matod pa sa tung bulang kristal. Tiguma ang imong kaisog. Kay kini ang yawi aron mabuntog ang pagkatalawan. Tiguma daw imong kaisog higala. Kay kini daw ang yawi or key para mabuntog sa mabuntog makuan masukpo ang imong pagkatalawan. Talawan kay ka kanang-ano, talawan kay ka manguihab. Hadlok ka oh. Dabi na magi kanang-ano, nakahigayon man pod na nakabarkada ka kanang-ano pod kining kuan pod bugoy-bugoy pod higala. Mga yung mga isumbungan na, pre, maulaw lagi ko panguyab, pre, ba? Simple ra na, pre. Oo, ay kahadlo, mahadlo ko manguyab. Ay kahadlo, simple ra. Shati lang na ganagano, shati lang na. Imni na, pre, para dili ka mahadlo, dili ka maulaw. Nawbi kay gituman man niya igala nakakadagwan nakahurot og isa ka packet. Nahubog man na. Adto sa kadagwan. Di adto sa balay sa iyang paghuyaban. Nahubog oh. Oy Janine. Gawas ya. Isog manghaga. Wana. Wa pagay nagasugod og panguya bangay gala busted na pasilan. Imbes karagwan lang unta to duha karagwan isa o duha ka shot magigana para karagwan o lakas ng loob. Sus kay gihurot mangina niya. Ano hubog ko? Janine, ang gawas niya, mag-istorya ta, isug manggaga. Ay, rako. Uy, usan na yung malibay yung pagpaminaw sa tanan ng mga drivers nga naka-tune in ko ron. Labi na gin sa Baobao drivers dire sa lungsod sa Kibawi, mga higala. Usa ka malipay ang pagpaminaw. Good morning, kanyang tanan. Sa tanan ng mga kapwa, tindero o tindera nga nakatinin right now, labi na po dire sa merkado publiko sa Kibawi, Bukidnon, ikon man dyan sa may Damulog, Dangkagan, Don Carlos, Itaw-taw, o dyan sa may maramag mga higala, Quezon na Bukidnon. Sa kamalipay ang pagpaminaw and good morning kaninyong tanan. Huwag labi na po sa tanan mga kapwa na mga tindero o tindera nga nakatinin right now, diha sa may Panabo City. Lagong masamos man itong halin diya. Daga na bag halin? Sa tanong mga tindero, mga higala, ako rin yung way halin, ane. Kaya ako rin may tindero nga walay tinda po ng taon. Baligyan na nakakuni akong lawas. DJ, oh, kanagwan naman na kanagwan naman DJ 150 na may kilo sa baboy karon. Live weight DJ, oh, pwede ka live weight DJ 150 na may kilo sa baboy karon basta. Anyway, moving on mga igala, dire kita karon sa Virgo, sa kapareho ni Chris Dendero, Virgo the Virgin.
1: Adus, nangilad na po
0: ka. Virgin mi to, Virgo gani.
1: Adiga ko
0: alang sa mga nilalang, gipakatao niya itong Agosto 23, katunda sa September 22 mga igala ha. Matod pa sa tungga bulang kristal. Pagkuha o kaisog. gikan sa mga tao gasuod kanimo kansa mga kinabuhi nagkanindot. Mamatik na nimo nga dili sila mahadlok musugal o musulay sa mga ug mga butang nga dunay mga risgo. Mga kinaiya nga angay nimong sundugon. Bisan unsa ang ilang nakabot? Makabot usab nimo. Mahimo pagani nga matingala ka sa imong kaugalingon. Pinaagi sa paglabaw kanila. Huy. Swerte nga color alang karibo karong alang kanato karong adlawa Virgo. Is color beige mga higala ha. Pagkuha daw kay iso gikan daw sa mga tao nga suod kanimo kansang ang mga kinabuhi na kanindot mamatik di okay mamatik na nimo nga dili sila mahadlok nga musugal mga higala ha. Musugal o musulay sa mga butang nga adunay mga risgo. Mga kinaiya kana nga angay daw nimong sundugon. Bisan unsa ilang nakabot, makabot usab nimo. Mahimo pagani nga matingala ka sa mga kalingon, pinagi sa paglabaw pa kanila. O, oh, di ba? Kinsa man atong suod amigo, bina atong sundugon ang ilang mga style and steps. Be. Ngita at mga higala ha, kay sundog-sundog na taan eh. Ito mga milyonaryo yun, di ba? Para mas mulabaw pag ika sa ila ba? Higala, it is now 4 minutes after 10, nag-morning na. And of course, padayon na kaya po ninyong kaoban si Chris Sedero, mga higala, alang sa programa Yesterday's Once More. Ay kaliwot mga higala ha! Nga kini nga atong paraguban karon nga gipalayuhan kini sa maayong tunga kabubuton sa Hagunay Liniment Oil. Ang maayong haplas mga higala alang atong nga dunay gipangbating pamaol sa lawas. Dunay bating panuhot mga higala gibuturan sa tiyan. Also gisakitan og tiyan mga higala. Atong dunay arthritis daw ga rayuma nga mo tukar gid ba higala panahon sa tingtugnaw. Oga maayo po ding haplas mga higala ha. Safety kini nga haplas mga higala alang sa mga kaigsuunan natong mga higalaan natong mga mabdos or buntis. Sa panyo gihulat mga higala gabita na ang atong Hagunoy Liniment Oil. Wasab kini nga programa gipalayad kini sa may tingwa kabubuton sa JK's Marketing ang tigamag tigapod-apod sa Mega Pure Food Supplement Capsule o gingon man sa itong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Then again gipalayan po kini maghigala sa case fragrances alang sa mga kahiglaan na itong nangita o pahumot nga mulahutay ang kahumot. Gamit ako mo sa Kaysa Fragrances. Anyway, mga higala, okay, there's a lot of fragrance, mga higala, to choose, mga higala, no? Napod tayo ka ng wonder, ha, tester, mga suking di paminaw, na mamahimo ninyo ang simhuto. Diba? Para sure good mo sa inyong pagkapalito na humot nga gusto ninyong, na gusto good bitaw kay ninyo. And yes, mga higala, ang atong pahumot na rin sa case sa fragrances, mga higala, is inspired sa mga international perfume brands, mga higala. So, garantisadong humot nga mulahutay, good baga, suking di ba minaw, no? And also, this program was brought to us by Masuman Food Supplement for Men. o sa atong ka Muscle Band Strong Coffee Mix alang sa mga kaigalaan at mga kalalaki na nawa na iya panahon nga makigaligaw-lingaw uban sila mga partners. Minus ng muis miringhoy mga higala, bitaw. Lagi, gumikan ka ng ano, gumikan lagi sa kakapoy, gikan sa trabaho. Mas gustuhon na lang nila mga higala, human o panihapon, pahulay ka dali, tulog dayon. Ayaw ka na, pasagdi nga problema mga higala sa inyo mag-partner ha. Okay, suway na kini mga higala ang atong Muscle Man Food Supplement for Men o atong Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala. Garantisadong epektibo mga suking dipamina. Magka-testimonya mga higala ang mga silingan ani ni Sir Wolfie o ni Ma'am Bros. Kaya mo ato yun sa ilang balay mga higala. Okay, kaya mupalit yun ang Muscle Man Food Supplement for Men. Ika na ka, epektibo mga igala, ha? Morning, gabuhato ni Ma'am Rose, mga igala. Magdala-dala na siya, product sa Muscle Man. Kaya namang kayo ka na gano, namang kayo manuktok, mga igala, kaya mupalit lagi sa mga produkto. Kaya lagi, kanagwan lagi kayo, kaninga ganado lagi yun daw kayo. Di ba? Oh, mga testimonya yung mga higala, mga silingan nila Sir Wolfie o mga silingan nila Ma'am Rose. Nasaksihan ko na mga higala kay atog di aging bulan. Oh, nakakuan baya ko dito. Oh, nakakuan ko dito, nagpatining ko dito. Oh, nagpa-fatining ko dito sa balay nila Sir Wolfie. Saksihan gina ko magigala ka. Nagi mo ato dito bito. Eh, kanagano, nangitaw, kanagano, muscle man food supplement for men, mga higala. Eh, mo ismiringhoy na po daw ni ka kagabi. Mamagin yung nakatabang isa iya, mga higala. Ay kalibot mga higala, kakini nga programa, gipalero sa kini sa may tingwa kabubuton sa kutis mistisa, glutathione with collagen soap, blended with honey, milk and honey mga higala. Kutis mistisa, carrot, papaya soap, alas mga kiglana, itong gustong muputi. Muhami isang pamanit mga higala, gamit lang kamo sa itong kutis mistisa soap mga higala ha. And also this program was brought to us by MLA Damalunggay with Luyang Dilaw food supplement capsule. Anyway mga igala, itong mga produkto mga suking dipaminaw ha. Inyong mapalit dere sa itong sibihanan dere sa Kibawi Bukidnon. Okay, anhiya lang mga igala ang sibihanan sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Na kami nahimutang mga suging tigpaminaw atir sa may Barangay East sa Rieta Dumaog Building second floor door number 1 mga suging tigpaminaw panuktok lang yun mo ha ay lang yun mo kaulaw. Andam kami ni Tatay Paing o ni Crisindero mga igala o ako Crisindero de ko. Nga mo abi-abi sa inyong mga paghinahanglan maghigala, di ba? Nanginahanglan ka agugma.
1: Nanginahanglan ka agugma.
0: Haplas di ay, Nanginahanglan ka haplas maghigala, Ako kami mo abi-abi sa inyo, di ba?

kita ninyo na i-doorbell dyan, mga suking di paminaw, tuplo ka lang na, ha? Kay Abtik itawon kay na si Sir Kevin o si Ma'am Rose Mahigala na mo abli sa pultahan para mo abi-abi ka din nyo, mutubag sa inyong mga pangutana, mahitungod sa itong mga produkto, di ba? Now, once again, ha? Good morning kang Sir Kevin o kang Ma'am Rose. Anyway, it is now 12 minutes after 10 ng morning, mga suking tipaminaw. And by the way, gonna give you a song, a requested song, gikan ni, kanagwan ni Bertud mga igala. Coming from, yes, coming from Richard Carpentier. Richard Carpentier mga igala, his song, Calling Your Name Again. And of course, only right here, there is a inyong favoritong radio station. Alam sa programang Yesterday sa Once More, kapat si Chris Tendero. I love ya.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kalingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kaya feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Bromate Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
5: Itang mga minikanan, busy na kay tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabili. Hindi na taga sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila.

0: Ang patalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
3: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Na ay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kanto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na sa akong pagtulog. Katong wala pa nakasulay, pinahangyo ko ka muna. I-try ninyo para ma-taniyo ang itiktong maayog yun ay sa itong bawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOH Herbal Capsule.
5: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Mabajod ko immune system mo lang nabughat ko. Pero nailan ako sa ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali rajud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali rajud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na unya, kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimut pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Luya na, wala'y gana, o di na kaya sa resistensya, i-Meselman Strong Coffee na namaliga na. Yes, mga bay, Meselman Strong Coffee. At atin isang cup nga sangig o turmeric, hinugdan sa malahot tayong pag-arangkada. Perfect alam sa mga kalalakinhan o lakip na sa mga kababayinan.
7: Lami aoy. Happy si Mr. Happy si Mrs.
6: Maong arap na. Mag-Meselman Strong Coffee na kita.

Pero que, there you have it. It's under from Stevie B on his song entitled A Dream About You. It is now 30 minutes after 10 ng morning, mga higala. At ako rin lang yung kawan siya, Chris Sendero, alang sa programang Yesterday's on Once More. Anyway, sa kamalipay ang pagpaminaw sa tanan at mga kahigalaan, mga mother. Nga nag-prepare na po mga higala, no, para sa ilang paniud to niya. Uban mga higala, nag-hinahina, nag-iilis mga higala, kaya mo atog merkado publiko. Itag maayuhon nga sudanon mga higala. Samtang ang uban mga higala, kaya ato lang yung taon sa ilang tugkaran, kaya nara dito ang ilang masundan, di ba? Itong na itinanong bitaw ng mga gulay bitaw. Uy, kadindo tingana mga higala, no? Bitaw nga magsabaw kag isda din na imo din sa gulan o gananguan ba? Kining kamuti taps bitaw mga higala. Kundili ka ng kamuti taps, imong lapuaan mga suking di paminaw, isu-su bitaw din sa ginamus bitaw na naiyakuan bitaw? Naiyakamatis o sili bitaw. Agoy! Kalami na na mga higala, no? And by the way, shout out day ha kag Felix Hagutin Anya Beza. Okay, okay, and he says, okay, may buntag boss DJ Chris Sendero Patisoy, buyag, buyag, buyag, buyag. Shout out mi diri DJ sa may New Visayas sa Panabo City. Labi na daw sa iyang asawa na si Rosalinda Ligaw o sa iyang anak na si Emery Anya Beza. Okay, request sa song na untitled. Okay, salamat ha, boss DJ. Murag dili ba ta na makuhan ka ron ni Higala? Untitled, simple plan, di ba? I open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the wine lights. Lights die, oh. How you decide to be? I made my mistakes. You're nowhere to run. Ah, mag-DJ na lang ko, hindi lang kumukanta, ha? Anyway, it is now 32 minutes after 10 the morning. Time check was brought to us by Hagunoy Elementoel, mga higala. Ang haplas nga gikagubta dito sa syudad sa Panabo, mga suking tipaminaw, no? Saan kaya epektibo magyan mga higala? Okay, labi na gito nga doon ay gibating nga pamaol. Panakit silang galawas mga higala. Ito nga doon ay kininga panuhot. Okay, gibuturan magagtihan. Haplasi ka na mga higala, ha? Sa Hagunoy Alirmeduel. Og, yes! Kanagawa na nga mga higala. Epektibo po gani, ha? Okay, epektibo po dahil gani mga higala sa itong mga kaigsuna na ito, mga higala, mga langga na ito, mga buntis. Oy, langga! Di ba? Para mawala ilang mga panuhot, mga higala ba? Para sayon na kayo sa ilay, di ka pag-adak, di ba? Oy, may morning day ha, kang Ma'am Rose. Okay, kantahan daw na sir. Oy. Sample rato, kung i-apili ka ng guan, kung i-apili ka amateur singing contest, ma'am. Okay, pangkwara ni, kining pang, unsa ni? Intermission ra ni. Ito, pang-intermission ra ni. Mga higala, itong dawaton sa masigabong palakpakan, ang itong musunod nga mang-aawit karong gabi una. Atong balakpakan si Chris Sendero. Dobby, Dobby paganda mga higala. I open my eyes. Ah, sir, sir, sir, cut, cut. Cut sa sir, cut. Intermission na bitaw niya ako, sir. Hahaha.
dili na ko ganagano, dili na ko mo appeal sa contest sir, eh, intermission rin niya ako. Oh, mga ina nang ko galibre nga panihapon sir. Oh, pambulabog sa amateur, oh, maninood man ka sir. Oh, lain ko. Bitaw no, good morning day ka Ma'am Rose, ang sayang ka kauban na si Sir Kevin. O ka, nakaulit na ba si DJ Tanyan? Oh, may nga morning day ni DJ Tanyan. DJ, kauban ni DJ Trexie mga higala. Mani, ganagano, makasadya bitaw yung guys sa inyong kagabion mga suking di ba minaw. Ang programa bitaw nga Night Express mga higala. Mani, makapatindog mga higala sa mga naghigda. Makapatindog sa naghigda-higda na mga higala kay Mamino, kay magpahulay na ba? Magpatindog sa naghigda-higda kay magpahulay na. Pagkahuman silang programa, ignore po na yung kanila na no. Katong nitindog na karon, balik lang po mag higda, balik. Nakauli na dahi, oy! Welcome back, DJ Tanya. Anyway, mga higala, it is now 36 minutes after 10 daga boarding. And andiyan na mga higala, ang ikaduang hugna sa itong mga kapalaran karong adlaw.

Lahira gyud ang mapatindog oh. Samot hagamitan sa Muscle Man food supplement for men. Ah, kanagwa na. Uy, ay kalibot pag igala ha sa Barabo City pag igala. Available ba kayo ang Terramax mga higala? Terramax capsule. Okay, kay kung naka Terramax, Terra Todam Box. Mama to mamo, sakto ba nga tagline ma'am? Kung maka Terramax, Terra Todam Box. Kung mga igala, maka Terramax regyapon da niriya. Baligya ha, dilik ang krisendero. Anyway, diri kita karon sa Libra. Alang kini sa mga nilalang gipagkatao ni atong September 23 ngadto na sa October 22. Gamita ang imong nindot nga mga hiyas. Uy, unsa man naghiyasa na? Saan na nahiyas? Patanawa daw kumbi. Kaya kini ang ibong mga himan aron makabot ang aron makabot ang madagayaon ug malipayong kinabuhi. Kini ang mensahe sa imong kapalaran karong adlawa. Ito mga igala ha, alang sa mga Libra, gamita daw ang imong nindot ng mga hiyas. Kay kini daw ang imong mga himan aron makabot ang madagayaon ug malipayong kinabuhi. Kini ang mensahe sa imong kapalaran karong adlawa. Swerteng color alang karimo Libra. Is color blue. Ah, basta Terramax, Terra to the max. Oh, ito din yan, niyaging adlaw mga higala, kananggwanday. Kining, sani, kining, ano yung kasulugan na itong niyaging adlaw mga higala? Kining adlaw sa mga tito, sa mga tito nga miyembro sa LGBTQ mga higala. So belated happy tito gay sa to ilang kuno nalimot mga higala. Sa mga higala nato nga mga tito mga suking tipaminaw. Okay, belated sa kasulugan sa inyong kuno sa to nalimot ko. Sa katong mga tito nga membro sa LGBTQ mga higala. Okay. Isang bonggang-bonggang celebration po para sa inyo. Anyway, karon mga higala, dire kita sa Scorpio. Masay sudyak sa ni Ma'am Rose. Ay, kang gari mo din yung gari tapia. Patisoy nga technical dito sa guan sa Infinite Radio Clubber mga higala. Scorpio. Alang sa mga nilalang nga gipakatao ni atong October 23 ngadto na sa November 21 mga higala ha. Adunay maayong kapalaran nga moabot kanimo. Swerte ang color, alang kanimo Scorpio karong adlawa, is color itom.

0: Ah, Libra dahil siya, kanaguan. Ah, Libra dahil siya, Ma'am Rose of siya, DJ Tanya. Abi na ugleyo siya, kanaguan, DJ Tanya. Ah, kanaguan na, mga Libra dahil mo, Ma'am, oh. Anyway, mga sugiri po minaw, moving on, dere kita karon sa Sagittarius. Alang sa mga nilalang, nga gipagkatao ni atong, nga binuangan naman ko ng Libra ganina na. Sorry po. Alang sa mga nilalang, nga gipagkatao ni atong, nga November 22, nga doon na sa Disyembre 21. Yes, magigala, Libra, Sagittarius, deka. Ugmatod pa sa itong bulang kristal. Imong kapalaran nag-usab-usab. Apan sa umaabot nga mga adlaw, makita nimo nga mulig-on kini. Ug ang imong kinabuhi magsugod pag-uswag. Mao kini ang mensahe alang kanimo. Swerteng color karong adlaw para kanimo sa Sagittarius is color violet mga higala. Ayo sa ka malipayang pagpaminaw dayha sa tanan nato mga kaiglan diya sa may Rosa Bake Shop mga higala diya sa kananguan diya sa Panabo City. Okay, ang paboritong bake shop nga palitan na ni Sir Kevin. Night chicks dito, sir. Hello, good morning ha sa mga patisoy, mga patisay natong mga kwan dya, mga staff dya sa Rosa Bake Shop o sa tanang mga kwan, mga higala, sa tanang mga establishmento nga nakasubaybay ning atong panag-uban karon sa programa nga Yesterday's Once More. Anyway, dire kita karon sa Capricorn mga higala. Uy, dagang chicks, oh, sunod magkabisita ko dyan, ma'am. Nauban na yung Sir Kevin ba? Palitog pan bitaw. Atik-atik ba? Palit-palit, bitog pan.
1: Asus! Nalilad na po ka!
0: Capricorn, mga higala, no? Alang sa mga nilalang, nga ipagkatao ni atong December 22, nga ito na sa Enero 19, mga higala. Pagmatod pa sa itong bulang kristal, maokini, kini ang adlaw di ay. Nga hatagan na usab di mo, og prioridad ang pagtigom og bahandi. Mga higala, no? Hapit ang December, mga higala. Hapit na nato, nag-practice na si Jose Marichan, mga higala. Pagyapon tayo tigom, naunsao na manioy. O kiniusap ang adlaw, nga bation ni mo, nga anaka sa dalan, nga anaka, na anaka na sa dalan, paingon sa inyong balay. Anaa ka na daw sa dalan pagkahigala, paingon sa pagkahimong dato, oy. Sana all kayo. Swerte color para kanimo garong adlaw Capricorn is color peach mga higala. Kini ang adlaw daw nga hatagan na usab nimo og prioridad ang pagtigom og bahandi. O kini usab nga adlaw nga bation nimo nga anaa kana sa dalan paingon sa pagkahimong dato o. But of course mga higala, no, ubanan gid tana sa pagpaningkamot, di ba? Pagkugi. labaw sa tanan, pag-ambo sa atong labaw, magagagaw, mangigala, garunta, i-guide, gigano sa mas nindot pag yung dalan, mahigala, paingon sa inyong balay. Paingon sa pagkadato. Diba, lucky color, speech, mga igala ha, alam sa Capricorn. Huwag sa way paglangay, mga higala. Diri kita karon sa Aquarius. Alang kinis mga nilalang ang ipagkatawan niya itong Enero 20 nga ito na sa Pebrero 18, mga higala. Ayaw pagpalimbong ni atong mga nag-ingon na walay bili ang material ng mga butang. Sa tinuod lang, kung kulang ka sa material ng mga kabtangan, mubati ka o kasina o dili mamahimong malipayon. Busa, pagplano na karoon. Kung unsa ni mo, kung naunsa o ni mo pagpadagan ang imong bahandi. Swerte nga color alang kanimo Aquarius karong adlawa is color red. Ay daw pagpalimbong mga higala ni ato daw nag-ingon nga walay bili ang mga material nga mga butang. Kaysa tinood lang daw kung kulang ka sa material nga kabtangan mga higala, mubati ka og kasina og dali og dili babay mahimo nga malipayon. Busa, pagplano daw, pagplano na karun kung unsa un nimo pagpadaga ng imong bahandi. Swerte nga color karong adlaw is color red. Anyway mga higala, kung nangita mong kabtangan sa inyong panimalay mga higala, no, sa inyong opisina o sa inyong eskulan mga higala, kung teacher ka, ay kalimot mga higala ha, nga ania ang atong IF surplusan mga higala diri sa lungsod sa Kibawi, Bukidnon mga higala. Ana kinilya mga higala agad kini ang gamit sa panibalay, gamit pang opisina or gamit sa eskwelahan mga higala, no. And Japan made po itong mga surplus po nila mga higala, so garantisado nga di kalidad mga suking dipaminaw. Nindot pa kayo siya, no? Use but not abuse mga higala. Nindot pa kayo, promise po yan. Ay, good morning day ha sa tanan nato mga kaigalaan, sa mga patisong mga patisay na mga staff nila dyan sa IF na surplusan mga higala. Kalimot, nahimutan lang sila dyan sa may Prokdos, Barangay East, Dalan Padulong Natulungan. Okay, o kamo kung nangita po mong mga higala o masaligan na imno nung tubig, limpyo mga higala. Duawa lang ninyo ang JC Water Refilling Station. Ganaimutang mga suking dipaminaw dire sa may Barangay Labuagon, Kibawi, Bukidnon. Alright, okay, dire kita karon sa Pisces mga suking dipaminaw. The last but not the least mga suking higala, no? Ayo, once again ha, good morning day kang kwan ha, once again ha, good morning kang Idol Bonifacio. O kang Idol Lloyd. Mga idol lang ko mga higala dyan sa Karaguan, dyan sa Panabo City. Anyway, sa Pisces mga higala, alang sa mga nilalang nga ipakataon niya itong Pebrero 19 at na sa Marso 20. Matod pa sa itong bulang Rizal mga higala. Ay, shout out day ko ni John Rambo sa Mindanao. Ay, matod pa niya, kumbati. Oh, yes, thank you so much, sir. Matod pa sa itong bulang kristal. Karon ang adlaw na nagpahimangno ang kapalaran nga basin madala ka sa tumang kalipay. Hinungdan nga malimtan nimo. Ang kamahinungdanon sa pagpangandam alang sa umaabot. Swerte nga color karong adlawa magahigala. Is color lavender. Mga sugini paminaw mga katoto, mga kapalaran karong adlawa. Dining adlaw nga Biyernes, Friday. Kung kagahapon mga higala, Thursday. Uhaw kay mga kamil mga higala, Thursday ba ya? Karon mga higala, Friday. Tinglupa na po sa wak-wak mga higala. Diba? Ilabi na kayo sa mga estudyante no, nga nag-board ang mga higala para maduol lagi sa silang mga tulunghaan bitaw. Karon sila manguli mga higala silang tagsa-tagsa ka mga puluyanan. Diba? Para makatabang silang ginikanan. Diba? Anak yun dapat, diba? Para makabalos punta sa kahago sa itong mga ginikanan ba? Sa pagpa-eskwila sa ato, bitaw. Awat mong krisindero ba? Mga higala, ay mo kalimot ha. Kini nga itong programa, mga higala, ang programang Yesterday's Once More. Ipalayan kini sa mga tingwag kapabuton sa Hagunay Elemental. Alang sa mga higala na itong dunay gabation silang lawas, mga higala. Pagpanakit sa ilang kalutahan. Dunay pamaul, mga higala. Panuhot o gibuturan sa ilang tiyan. Dito ka may lang arthritis o rayuma, mga higala. Haplasi ka na sa Hagunay Elemental. And ikalimot po mga higala, nga kini nga programa, gipalayan kini sa mga tingwag gabubuton sa JK's Marketing mga higala, ang tiga magtigapod-apod sa Mega Pure Food Supplement Capsule o sa itong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. And also this program was being brought to us by Case Fragrances Muscleman Food Supplement for Men o Muscleman Strong Coffee Mix. Kutis Mistisa Glutathione with collagen soap blended with milk and honey. At Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. So, sa paghigala, himu ang taming or kaabag mga higala. Ang atong MLA Damalunggay with Luyang Dilaw Food Supplement Capsule. Ang atong mga produkto mga higala ha, ay kalimot ha. Mapalitin nyo dari sa itong sibihanan sa 94.3 Light FM Panabo, Kibawi, Bukidnon. Nga naimutang magigala dari sa may Barangay East Rieta Dumaoga Building, second floor at door number 1 magigala. Panuktok lang mo ha, mukaula magigala. Available kami always ni Tatay Paing o Krisendero mga higala para mo abi-abi kaninyo, no? Pwede pong pwede pong mo comfort sa mga chicks. Available, ready to mingle. O kusap, dyan sa syudad, sa Panabo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Papalitin nyo itong mga produkto dyan sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, Panabo City, Davao del Norte. Okay, yan, naimutang sila dyan sa may second floor, A Square Building, Bongka Will Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pagsaka di mo sa second floor, mga higala, to the left lang dahin mo ha, ikalimot ha. Kita mo dag kuan magigala sa door number 2 man siguro. Door number 2 ma'am no. Kaya gika dia sa left side mga higala, door number 2. Oh, na makakita mo dag doorbell mga higala na color black. Oh, tuplo ka lang ninyo mga higala kay abtik na mo abli si Sir Kevin dia o si Ma'am Rose mga higala para mo abi-abi pud kaninyo, di ba? Anyway, wala kita ikong oras. Mga ingala sa ngala na lang sa kinatibukang persa ni atong sibihanan. Nasa mga naminaw karoon mga ingala. Akong kaabag dere sa Pikas Lawak. Sparring partner ni Christine Dero, si Tatay Paing. Ngala na sahab sa itong kaubanan. Diyas sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Panabo City. Ngalan sa itong banggiitan nga IT di ano, Sir Kevin. O gingon man sa itong kugihan, bukutan o matinabangon. Sa ngalan sa itong station manager, general manager di ay, si Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Sa ngalan po sa itong mainaptikon o kugihan gabon mga higala ng Operation Manager Engineer Sir Wolfie Orio. Kininalamang inyong higala sa kanghinan na Cristidero mga higala. Say goodbye for now. Alang sa programang Yesterday is Once More. Okay, balik ta ugma mga higala ha. Banuban gabon ta sa ugmang adlawa, adlong Sabado mga suging dibaminaw. So bye-bye and I love ya. Mwah.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so high.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala kay kwarta, ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Okay niya ra mga pinangga, beh, ato isgutan pinangga, unsa kanindot ang gitawag na tug cauliflower, unsa pinangga ang iyahang gitawag na tug health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga, og plain lang yun ang agikan nila puahan, nagid siya medyo kanabitawang dili kanimo type ang iyang odor o ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga, ang iyang nutrients nindot hakay. Ang usa ka tasa nga cauliflower na si energy nga 2%, protein 4% pinangga, calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C, kuno yang vitamin C mga pinangga 100%. So grabe vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man cauliflower. Kung magluto ka pinangga duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So mana mga pinangga atang-atangi gininyo ha. Mo bitaw na sa clinic kada Lunes na agid ta pinangga serving nga naa ay cauliflower. So mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dahil siya pinangga. Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon ha. Unsa kanindot dahil mga pinangga, ang gitawag na to, mga pinangga, o kuan, kanibitaw, unsa itawag ni mga pinanggang, tanglad. Ang tanglad dahil mga pinangga, ha, tanglad, di ba? Okay, balo naman ang uban na ni kadaghanan, tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemon grass ang English ani mga pinangga, or gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass, doon na po iban, sweet rush. Ang scientific name nini, gingalan siya pinanggag ka ng Simbupugon citratus. Simbupugon citratus or doha man ni ka scientific name mga pinangga, sinoname siguro niya ni siya scientific name, no, ang Andropogon. Simbupugon o Andropogon. Okay, hala sige, pahilo na magtag-usa ka pinanggandig pa minaw. No, kay mo ni mga pinangga ha, ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad, matod pa mga pinangga ang ugat day niinig ang dahon na aday siya tunik but pasabot unsay body organ nga wa maglihog ijang palihogon. Onya na asay juritik mga pinangga but pasabot sa juritik makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nagidad pagkaturse.
0: Aon ni ara mga pinangga ha, naa siya gitawag natog iminagog. Ang iminagog mga pinangga, kuan din siya, abot pasabot, makatabang pinangga pag-regulate sa menstruations kababaihan. Busa ka mong kababaihan, 1 week, 2 weeks before menstruation, pag sige naglagag tanglad, labinag na kay Luyan, akay Dulaw, ay! Perteng haya-haya pinangga panahosting regla unya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing dapat 3 days kusog. Mao na mga pinangga ha. Oh, unya giingon diri pinangga kuan ni siya na day siya gastric stimulant. So pinangga but pasabot ani mga pinangga makatabang og magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na itong carminative. But pasabot, mupagawas yag ka ng panuhot. No? Or ka ng gases, ha? Istomatic mga pinangga. Mo-repair o gunsay troubles tiyan. Napot siya antiseptic. But pasabot, mupatay pinangga o mukil o germs. So, katong dunay mga UTI, dunay ka ng ubo, pneumonia, pulmonia, dunay hepatitis. Mga pinangga ang inyong himuon, magmahiligo na mo magino mga pinangga og unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha, ang kuan ni mga pinangga ha, kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga kana gyud ang imuhang kuan kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga, simple kayo. Ang tanglad niya, giingon rin na siya galaktugog, but pasabot pinanggas kababaihan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahil siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mauni mga pinangga na kanindot ani ha? O niya nindot siya kay parasiticide po din siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubkon,

0: manginahan nga kulang og gatas, nindot ni haluan gyud sa gloya. Pero og mga babae nga gusto mo daghan ang gatas, layo pa kas bughat adto kag clinic, magpalit kag 77 herbal tea, didto nimo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent pud siyag mga infection. Kani mga pinangga ha. Mo ni siya makatabang kay ni sa kwan, matag-usan ninyo nato ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad dinumon ay bisag wala pa kay gibati. Okay? So mo ni pinangga, dili ka dali uhawon basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinangga ha.
1: Education before medication.
0: Niya ang kayuhan sa gabi og nindot og lami ang mga pinangga nga pamaagis pagluto. Okay? So ang gabi mga pinangga, kuan ni siya kanindot ani kay kanindeng gabi ba? Ang gabing gulayon, besa kun sa basta gulayon, kanang karlang pwede man na siya magulay. Wa lang sila kay balo, wa lang po sila kasulay. No? Pero asa naman tos dandan arisa wa pa man gudali katong gabi nga. Gabi mga pinangga nga pwede ni mong di lutoon kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinangga pero di to bisayang gabi-gabi kikan sa gawas nasod.

Ala, sige mga pinangga, samat nga kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabis pagkakaroon. Ang usa day katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmata ha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. O niya, ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so, muna mga pinangga ang gitawag na to kadyuhan nga ihatag na to os gabi. Og muna igingon nga kadyuhan nga mo ato makutlo og madaw-daw mga pinangga sa gitawag na to dahon pa lamang tos gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na kahit ibawasan na to pag-isgut. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige, pailo na mo. Kaya ang hisgutan na to nga gabi, ni adi ay. Arang kanindot pinangga, kitaas man ni siya huwag ka ng iodine content. Taas huwag iodine ang gabi mga pinangga. Muna nga, ala, higyo mong kalimot mga guiteron, paggulay, good mo gabi. Gulay mo gabi, kitaas na siya iodine. Pero ang dahon sa gabi, nyamatod pa sa gitunan nga. Ang gabi na mga pinangga, arang kabundas gitag na itong vitamin C. O niya, taas po siya o vitamin B6. O niya, mga pinangga, kuan na siya. Kaning tawag na to nining. Nindot dahil siya para sa gitawag na to o kanang mga taong hinay mutubo. O niya, ay gabi, taas o vitamin B6. O niya, matod pa, very good source yan sa mga thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. O niya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pagmintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Beta mga pinangga ha, kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong manin siya sa green. Mabito itong task kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply ha, unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, nakanindot sa maong gitawag na to o gabi. Ala, sige. Katong uban din ha nga, naay gibati, kadunay gabi tay nga, bukol sa liog, galag gabi ra po'y makanindot di ay. Ah, gabi para sa dunay mga gabi tay sa liog. Okay, ang paagis pagluto ani pinangga. There is Bisaya. Ang ilang ginagamit di ginagulay, there is Bisaya mga pinangga. Kana mangkuan, kaning, ay, sa ni baning gitaw.

0: Huwag nila mga panggaugan ng piangat. Oh, ang piangat, mga pinangga, gitawag nila ni Kuan kanang udlot bas gabi, manay piangat. Unya, Kuan na siya, kanang ilahaman ang Kuan kanang ingon sa Bisaya, pinangga parukun. Oh, unsa man ang parukun? Gat-an. Di at napagkakita, pinangga kanang utan ng may gata. Okay. So, Kuan na siya mga pangga, ang nindot ani pero kami sa mga Ilokait ginahimo na mo dito sa Luzon dahon gyud di may mo gamit anang udlot kay gamay pa man ang udlot nya sayang pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw
1: ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag na itong paggamit itong mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang paagis pagulay o gabi, inyo maning kuhaon niyan dahon, nunya inyo siyang ibulad. Oh, kay nakabantay ba mo ang gabi o din nyo matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto, pinangga, maldito kay mamaat! Muna mga pinangga nga, og nakakaon ang hapon ani, makaingod siya, bale ang Pilipino. Ah, bisan gabi, itok. Kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang pagkalibang pinangga nangilo alingatong dahon mas alingatong ang nailo. Siya grabe Pilipino bisan dahon itok
1: ang mga dahon sa
0: mauna mga pinangga ha nga kuan di ay kanang tawag nato nining ang gabi dili maluto pag ayo kanang mukatol ang makakatol niya kanang mayan tagok. So ang buhaton ninyo pangga ibuladog init para di mo katol kay bahalag dili kay siya maluto wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi lay bulad-bulad sa init ayaw po nang mga laya pero ito Luzon laya na. Oh, ila man ang laya pinangga ila pa mahino nang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawo siya ba. Nga ini ka human na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad, imong hugasan daan. Okay, pagkauga, imong na lamang sa trapuhan, then imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Ah, iniglukot mga pinangga, imong gairon, kanang higdan. Oh, ihigot ni mo mga pinangga, ang uban po ni dili na lang man. Inigkauga ni ini, ilan mo hinong tantaron. No, ibutang nila mga pinangga dito sa kawa.
1: Ini, dahon sa panaba.
0: Ibutang nila sa kawa mga pinangga o niya ang buhaton lao sa ibutang gibanigan daan. Banigag dahon sa loya, dahon sa sili, naitangad. O niya mga pinangga, ibutang nila katong gitawag na tugkan ng gabi. Pagbutang sa gabi, dipindis ka daghan para mas lami pinangga, pure na lang yung duga. Pure gata ba? Pure gata. Muna ibutang ninyo pinangga ha, pure gata, ibutang nato pananglitan o tataron yung gabi o inyong higdon. Masulod siya mga pinangga o kaltix, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang nato duha ka kaltix ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. O niya pa ibabawan na nimong sibuyas o nakay hilaw ng atsal o ganiba espada nga sili pinangga o niya ka ng akamatis. O niya mga pinangga ang mahitabo ni ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltex. Ay, buto nimo dito pinangga bang mukuan kana bitong mulunok-lunok pagyod. Ah, o niya butangan na nimo kasin mga pinangga. Ajoho nimo okay basta hapit na maluto. Ay kita ka mga pinangga din ha kanang kuan kanang lutos gabi nga kaingon kag arang lami amrin ni gabi sa. Arang lumi araman di ay. Kana mga pinangga ang pagluto gabi. Pero doon na po ipipila nga ang pagluto nila gabi kanang intero punuan. Gingon lang nga gikastomoy susudlot dahon pinangga paingon dito sa ugat. Okay, kanang ilahang takway. Buhato ni Mos Unod. Kuan siya, daghan mang klases gabi. Mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitos aplan. Inigibot ni mo pinangga labi na kanang kanang dagko bitaw siya kuan kanang dagko bitaw takway. Arang lumi man takway ana sa. So ang himuon nimo pangga ang takway luan. Ang gabi panitan. adyo no gabi panit. Nya, tipak-tipak ko ni mo ba? Nya, ibutang ni mo mga pinangga sa lidtos gitawag na tog ilawom. Ilawom? Then, isunod ni mo mga pinangga ang dahon. Kay mas gahi, malata ang dahon, ikumpir ni mo sa palak. Oh, kung pwede po, iuna ni mo ang dahon sa gabi. Oh, nya, butangan ni mo gunod. Nya, mga pinangga, sabwa ni mo dito og dili ispiso, kato ikaduhang pinugan. Okay, ikaduhang pinugan mga pinangga, pagtanaw ganyan ni mo nya, ipaibabaw ni mo ang takway, then ipaibabaw ni mo ang palak sa gabi. Panita ng palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Inay kahuman niya na mga pinangga, abi ni mo gunsa? Abi ni mo gunsa mga pinangga, inay kahuman na? Ang buhat kong dadyo ni mo niya na, pagbukal mga pinangga ha, ikaduhang bukal, ikatulong bukal, tanaw ni mong, oy, parang humog-humog na. Ay, butangan ni mong asin, butangan na po ni mong kamati si buya si paibabaw yun. No, nakiat sa pinangga, ipaibabaw na siya. Katong itang nato, gibanig ni mong mga dahon sa gitawag atsal, sili, tangad niya. Kung nakay, kanang atsal nga hilaw, ipailalom po. Kung naamang kay espada, ipailalom. Kanalay, ipaibabaw ni mong ng gitawag na tog sibuyas nya naman kay gitawag pinangga kanang kamatis og do naman po kay sangig dito nimo si babaw na ibutang dayong lunod nimo sa gata nga pure mga pangga. Okay, kaingon lagi ka nya sinabaw may style luto ani basta intero na alami mga pinangga ang gitawag na tog gula ginataan nga gabi. Makaingon juga arang lami amrining kanang otan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Aral lami agyod. Okay, kung ako ipakanon ani kinamot mangyod. Mo na ilhanan nga si Dok Lagit giganahan ka magkinamot. Andi gyud nako si Piat nga kamuton kanagyong ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah, mo na mga pangga ha. So hala. So pagkuan na mo kanang pagtuon na mo sa unyo pagulay og gabi mga pinangga kay arang nindota ang gitawag na tugabi.

0: Karong pinanga, managisgod po ta unsa po ning folic acid. Ang folic acid, mga pinanga, abininyog unsay function nini. Nindot kaya ni siya para ang folic acid, mga pinanga, mag-work ni siya uban ang vitamin B12. Paminaw mo ha. Kung gusto mo mutangkad, B12 ang ginarekomendar. Pero di day siya pinmutrabaho pa kayo o walay folic acid.
1: Nang gigigil ako sa'yo, nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinanga na tuntig paminaw. Ingon dere nga makatabang pinanga para sa pagporma o red blood cells. Paminaw mo mga animikon, labin naghilig og night rider, kanang hilig og night life ha, mga night worker pinanga, oh mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinanga, kinahanglan kang folic acid para sa formation sa maong red blood cell. Onya dako gikatabang pinanga para sa RNA og DNA production. Abin yung pinanga, nganong makaanak mo, nga naman niya akong anak, oy bungi, nganong niya akong anak, gamay tutoy, mudako. Nagamit tong nagdako or nagdako, mga tukdukdukon, saan man niya akong tutoy, oy? Sa tanawar, gudok, paghubo, saan man niya akong tutoy, murang maglalaki, pasa sa man. Na, og di pa ka na babae, mga pinanggag na, o laki, magyugaglawas. Oh, mga pinanga na po, iba na akong saan ni Duk, ni akong mga legs, ha? O, daghan mga pinanga. O, daghag diferensya nga ni mani akong anak. Mongoloid mani. Nganong kaning isa. Kwa mani. Special child mani. Pinanga. Kulang dahil na siyag folic acid panahon pagbuntis, ha? Dako gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matod pa, ang gitawag na itong cell growth mga pinanga, no? Ang cell, makatabang para sa cell growth. Onya naapod siya ikatabang pinanga para sa protein metabolism. No, dako pug ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mambre na uban dugay maayo kay kulag folic acid, then matod pa pinanga ang folic acid makatabang sa buhok ug sa pamanit. No, paminaw mo aron dili mga upaw. Onya dako kay gikatabang pinanga magprevent og unsa man? Graying sa atong gitawag og buhok. Oh, mga pinanga, dugay kang ubanon, unya matud pa mo build mga pinanga siyag antibodies para mo fight og infection. Okay, so mo na mga pinanga ha. Kuan kanang mo na kuan siya kanang matud pa ikatabang.

tama gyud na pinangga mga matay, pero sa di pa mga matay di po nato dalion natong kamatayon, di ba? Okay, pinangga ang gitawag nato kanang folic acid dako gikatabang para ni atong mga naghupong gikalibanga dunay menstrual problem o katong dunay stomach ulcer. Okay, also mga pinangga katabang siya para sa atherosclerosis, mangkatabang siya doon na kay anemia, o niya doon na kay gitag na to pinangga graduation burns. Niya circulation problem, o niya katong doon ay mga tropical anemia, mga pinangga, or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din. Matod pa, kung kulang kuno ka sa mong folic acid, mga pinangga, no, kuan kuno, maka-impaired sa gitawag o circulation. Naasay hindrances pinangga ha?

0: Okay, so mo na minsay pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag na to ka ng resulta pinangga ha, doon ay mag-impaired ang imong circulation, matagak imong buhok. Doon ay serious skin disorder. O niya, pinangga naay pigmentation nga medyo may pagka-brown, no, grayish mga pinangga. Sa ato pa, mo nang talumtom. Oh, tinga kalain mag-color ni upanit to. Kung hindi man pantay ang iyang gitawag pigmentation. So mga pinangga o niya, doon na kuno kay gitag na to ka ng megaloblastic anemia. Panahon nga magbuntis ba, mag-anemia ka. O niya, mag-experience kuno kag mental depression basta kulang kag folic acid. O mo ni mga pinangga ha. Then matod pa po mga pinangga, kwani sa gitawag na to magka-problema kuno doon ay reproduction problem. Nga usahay lisod maglibor sa ato pa mo ni mga pinangga problemas kababayanan nga ay di nagyuko mga nagugutro kay perting hasula maglibor mo ni mga pinangga ha. Oh, onya matod pa pinangga doon ay gitawag na to o kanang high infant death, anong daghang mga matay ani mga bata kulang day mga pinangga o kanang folic acid. Oh, so tingala ka mangutan na nga naman akong anak oy pila pa kabulan patay na. Ay lang kagool, pinangga, kay maapiktahan pa ka, huwag mamatay manggaling kung sa mag-uuma pa, punaan ritso. Oh, tanaw na si Milia, huwag mo turok. Butangan na po si Milia, di ba? Muna mga pinangga, ha? Oh, labi na pinangga, bakilid ang juta, di magtudak yun. No? So, giingon din yung mga pinangga, kuan ni siya, kanang usahay po, mo resulta ko nung mga birth defect. Oh, ining kataos, mga bata. Tinga ka na unsa man ni bata away. O niya, kasagaran ko nung pinangga, dali ko nung magsakit og AIDS, no, anemia, atherosclerosis, cancer. Kaning kuan pinangga, dali ko nung sige ko nung luasan. O niya, magsakit sila pinangga mga cervical dysplasia. O, di ko nung kalibang. O niya, pinangga, usahay ang uban, patulon, sige panakit ang kalawasan. Mugawas ang mga rayo mag-arthritis, dali ko nung magka-hepatitis. O niya, doon ako nung mag-experience ko nung sila pinanggag infertility. Munang di kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mo kurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O modern na mga pinangga, ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, time sa day, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tog sources? Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na tog folic acid? O, niara pinangga ha? Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom og brewer's tiyas. O, tag 4 lang ang buhok anis clinic pinangga. Na usay magugtagaan ni magutanan mo yung daghan naman akong inumundok. Ay. O niya mga pinangga, sources nini makuha din nato sa black eye peas. O, katumurag patani pinangga ha. Mga rice germ mo nang mga unang itagbugas, unpolished rice, kundi balir red rice, kundi tik-tik doon ta ha. Ah, oh, onya pinangga mas labing kay mayo magsigit tag kitkit nang nilungag nga mais niya tilukon gyud o kitkit ang naas pakaw. Then matod pa pinangga dako gikatabang ha alang sa gitawag na katong sa makuha nato pinangga sa mga green leafy vegetables, no, wheat germ, wheat bran, mo na pinangga atong produkto natay wheat bread ha. Onya tanan mga pinangga nga klase sa beans. Mo ni makatabang kayo. Munong kamo ay kay mo ginarte ha. O niya, mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts, kani. Di na pinangga ang sources sa gitawag na itong folic acid. Pagkadali, Armandeo, Igo, Armandeo, na ni mo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so, mayong kuan pag-view sa tanan na itong mga televiewers, no? Diri sa Doklagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am, kanang ang imong banag, i-cleansing po sa una sa klinik. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa klinik ni Doc Lagit?
3: Alam mi na kuan nga, tested na namo kay riyang dating manghod, diripod kay i-chemo man to siya.
2: Ang i-chemo?
3: Tapos niya na, pagkato na mo test kay MC, i-chemo siya. kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala may kay ni doon may sa imo kay nakadunok. Di ako mong magulang di ay dati po yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
2: Ah, mao. Mao to yung nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadi ka kung isuon pa yun niya. Mao, daghan ni sila isuon.
2: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Oh, tested na mo, ikaw, doktor. So,
2: katubang gi, si Kapitan, sa ito pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
2: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
2: Labrador.
3: Ang katong babae niya gi-kemo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman.
2: Matoy na stage 3.
3: Oo.
2: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil mag-isa ka po niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Ang sa po isa kitita pa, Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, servisyo.
5: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
1: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. O atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
7: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so ni ara mga pinangga, unsa ning gitawag natog laryngitis. Ang simptoma kunos laryngitis mga pinangga, so medyo tan-aw nimo mura magkanang harat ang imong tilaok. O niya, pinangga, mag-experience ko no kag ang voice ko no, become hoarse, mga pinangga. Tingnan mo rin naman ni kabayo, di, mapagaw mga pinangga, ha? O niya, sakit ko no, istorya ang imuhang tilaok. O niya, pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. O niya, medyo hagawaw na lang usahay. O, muna mga pinangga, ha, ang mahitabo aning gitag na tug laryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po iban sa laboratory, makita ni mo, naigingon bilang gag-apon niya. Laryngitis na siya, mga pinangga, ha, sa larynx na. Pinangga, ang gitawag na itong larynx, nakalocate siya between sa itong throat o sa trachea. No, din ha, sa itong windpipe, mga pinangga. In short, din ha, sa itong tutunlan or sa atong gitawag o tilaukan, mga pinangga. So, mahimo lamang kuno kinisiyang mo chronic, mga pinangga. Unya, kuya Orbanik, kay mo abotar banik, pipila ka mga bulan. O, napoy ubang tinuig noon sa madok na wa, no, may noong tingo ganing kaliki, ha? O, ang hinungdan na ino, kuno ni Ening, itag na itong laryngitis, viral infection. Nya, usahay po, tungod sa kabugnaw sa panahon, o mahiligon po tamo inong bugbugnaw. So, mo ni mga pinangga, ha, ang kuan mahitabo, o niyang uban nini, gidaot yun ang ilang gitawag, o kanang larynx, mga pinangga, gumikan kay heavy smoker sila, o niya, grabe siya pinangga ka, alkoholik kayo. Grabe yun pinangga, ha? So, dauto niya. O, paminaw mo, ha? Alcohol, sigarilyo, inom. Kanaday pinanggay mga contributor nga mudaot pinangga sa atong zaman larynx.
10: Lukso-lukso na baki. Lukso-lukso na baki.
9: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
11: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
9: Unsa pa imong gihuwa, text na!
12: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
13: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilang herbal medicines wakad pa sa ubang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, andan o iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Dok Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
14: Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
15: Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
14: Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avail ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
15: Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
14: Masaligan ug epektibo. Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so mayong kuan pagbiyo sa tanan natong mga televiewers, no, diri sa Dok Lagit Naturopath Clinic. Ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dok Lagit?
3: Alam ni na kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya
2: ang ikay mo
3: tas niya na mo pagkato na mo test pa si ikay mo siya kay stage 3 naman to iyan kuan cancer so wala mi kay ni doon mi sa imo kay nakadong diya ko mga gulang di ay dati pa yung ex kapitan sa San Antonio dati po to diri sa imo ha
2: ah mao mo to nag refer sa inyo ha
3: oh napadi ka to nang isuon pa jud niya mao daghan ni sila isuon
2: daghan na ni siya sa ato pa tested na
3: tested na namo ikaw dok
2: katubanggi si kapitan sa ti pangalan ni kapitan
3: Godofredo
2: si Godofredo
3: Labrador niya babae nga gikay mo si Felisa kumapas kumapas naman yang bana
2: mo to na stage 3
3: oh
2: Ang Labrador kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka po na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Unsa po isa kita tata Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, servisyo.
2: Okay, katong mga nangutan na pinanggaon saon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na urinary. So particular lang sa kidney mga pinanga. Importante kay ang kidney mga pinanga. Kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No salaan. Kung baga sa sakyanan gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan ha. Pag mag-change oil, naga-change og filter. Kaning tagiya sakyanan wa gyud kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinanga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinanga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinanga, wala na. Ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor lagit mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila gyud decided kung pwede man basta kumpletuha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang ginanyo for 2 weeks lang gyud ang inyong medyo taas-taas o budget pag maadto mo clinic. Okay. O saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo rin, ayaw nagkaugasin. Agri po ko, anak. Pero pinanga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Isda, karnitan ng animal product na man ay protein. No? Muna, pinanga din na ito inyong rate. Basta ganig animal product, tanan na na, mulangoy, mulupad, 20 il, 4 ang til, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama ng mga kinhason, mga pinanga. Okay, so, kana sila pinanga, muna'y taas o uric. Sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinanga, kaya ang beans, taas man po na siya protein. Pag na'y protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans, mga pinanga. Okay? Unsay pwede, kay panit ramay makadaot, taugihon siya para matanggal pinanga. Unya, unsa po'y dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinanga, may maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gudunta, pamahaw o panihapon, katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Monay dapat kaunon sa mga taong na ay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, na ay mga UTI. Pamahaw panihapon ka ng fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon kung saan nyo pag-treat, no? Pinanga, gawa sa clinic manggol, kubrito tag-tablitas. Pero diri sa ito sa Facebook, mag-juice lang sa mo. Naagi carrots, kay mo anemic man yung mga taong kanang taas o creatinine. Unya, naa siya'y pipino, naa siya'y celery. Okay, then naa siya'y kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamungkay, kamuti, kulitis, iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo yun mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, hanga, paningkamot na makaantog ng clinic para maabil ni mo ang cleansing
0: Okay, hala sige, pailuna mo mga pinangga natong tigpaminaw ni Ara. Inyo mga pautan na kapinutsinta na ni Dr. Mangutan na unta ko, normal na niya ang akong BP. 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga, ha? Dok, si Julani ni, 22 years old. No ako dok ba, pagkatapos ko kanang kaon, ako man isuka. Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangga, ha? 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon, inom jugag mais nga kapi og charcoal, ha? Og katong 77 herbal tinindot gani magtuob ka kay basig na pass mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga, ang cellphone number ni Doc Lagit 0519-07-920.
16: Kung luya ang lawas, sagad maigo kini sa ubong trangkaso. Dungagan pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa immune system o kabukugan. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Okay, ato nang tiwason pagtubag pinangga. Dok, naa kay kanang Gloxy nga vitamins. Pinangga, daghan mga kayong klase sa Gloxy, oy. Okay, gingon na pinangga, unsa may tambal nga herbal. Sige, magsakit ang akong, sige, sakit akong kuto-kuto, pero wala ako yung ubo. Lahi magkaso tong ubo, mga pinangga. lahi to siya kanang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko, dok, unsa may matambalan sa green tea. Ato ba itong gisgutang itong green tea mga pinangga nindot ni anti-cancer? Pwede lapuhan, pwede nyo kilawon ha? Okay, dok, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, nakipainom ni mo paracetamol, lala, baluta din na pinangga. Baluta, dahil na pinanggag mga dahon, nga bugnaw, tibuklawa, sugagtang ha? Unyanti, lihom mo, luginit. Unsa may painom kung naay dinggi dok, naog dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kaya base niyang paspas nag-ubos, panagan mo klinik, pagdala mo 2,500. Pero tanaw nyo din ha, ala sige na painom magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Pero tanaw ganyong wala, nakaabot na dok sa isinta na o cinta, ala dok, na ganyan to klinik pinangga, 15 na lang ang platelet. No, i-admit ko to DC hospital sa una, ito, dala klinik, agi, niyan itong klinik, dihara na sa hospital. Pag ino mo nilang pinangga, kato po isang i-admit po dihag na bodok. Pagkatinga, inom rin lang pag-masaka na yung kiplitlit. Wams lang kabalong na herbal ginom pinangga, ang doktor, imbis kay pag-awson, wag kay pag-awas. Kaila pang susihon, kung sa'yo, nainom daw sa bata. Abi nilang ilang tambal mo yung nakapasaka. Okay, doc, si Jocelyne, ask lang ko, asa dapit imong kliniks panabo, pinangga na apaingog pantalan. Pangita, galagala na. Pangina lang, asa ning gitawag na to mga pinanggas galagala o kuan? Kaning, sayangan, ano yung pinangga? Kaning, convenience store? Okay, gingon diri dog, Gloxy nga pang patangkad. Ang tampapatangkad na to pinangga, natay chlorella dito, natay B6 o B12. Okay, brand man ang Gloxy mong pangita o eh. Okay, ang content niya pinangga mo to'y pangitaong kay mo to'y pampatangkad. Mangutan na unta ko dok, normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga ha. Dok, unsa man ang pangpaulsa sa dugo. Sige, inong pinanggag dulaw ka ng gabon, dapat 1 week before menstruation ka. Karong butang ipuginit ni mong puson ha. Dok, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum. Mo to'y pinangga, sige ka o patatas ha. Manay buhaton og kamunggay.
17: Protection is better than a pound of cure.
0: Okay, so okay dok, sakit kayo ang akong puson. No? Puson na panahon nga riglahon. Akong edad 48 pinangga oy gidismenorrhea, hinay budot ni mo banang anong manakit pa man puson po nimo. Dok, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak, pinangga, kaguol ni mog na ibiak, kanagan ng babaeng na ibuak nga na iulo, wagay maguol. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gidlipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kay basinyag, napas mo kag nabughat, ha? Okay, so, dok, ako di ay si Tina,
18: pwede ko mangutan na sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian. Kanabang paghuman nako og kanang rigla, mosakit akong puson. Basta mosakit, dok, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinanggaoy man yung taga-clinic, no? Before re-ministration, para mag-cleansing ka, tuduang ka sa paghilot. Para ikaw na magsigig hilot din na kadadlaw. Imog yung tumang kadaghan ng ato clinic, disminuryahon. Wala lagi dismi. Nay, kadaghan mo ato dito, hinay ang flow. Paghilot pinangga, di inikusog na ang flow. Di ba? Nayuban, abnormal, irregular menstruation, pataka lang kuan. Tungtog ka no sa mabuti ang rigla, wasi kalibutan. Muna magdadalar, permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha. Okay, dok. Akong mga muscle, sakit man. Unsa man ang tambal ani, dok. Pinangga, pagtuob. Sige, kaug kamunggay din na ha. Kaug saging pagmatas buntag sa'yo. Dok, si aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduhan na naoperahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, nana po yunod ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kwa na siya ka ng pulip, mabitong ay lagi mo, sige, pangaog taba na lagi mantikaon, di mong mo patuoba. O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng haplas, ipahin niya. Sige sa nag, mintras dita magkita, sige sa simutan, pinangga, og limonsito. Maayong adlaw, dok, ang akong asawa, may high blood, normal ba, batiun siya ang kainit sa lawas. Pinangga, dipindi si dad, basing nag-hatplasis po niya mo ng init. Pahigisiguruhan na lang, nag-inom, nag-sayuti, ay. No? Isa kabasos buntag, isa kabasos unto, isa kabasos hapon. Dok, ang akong bana, sige og ihi, unsa pod ni nga sakit. Pinangga, pangutan na, guhawunon, diabetes, purog init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga, doon na siya ay, unsa mga pinangga ang naan niya, naas siya gitag na tog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell do, kala sige ikaw gabukado, kedaghan karon. Oh, Gingondri, hello pangga. Oh, Gingondri, thanks for your nice message. Unsa pa itambal sa bayook do, kay human niya, gitunsil, mipuli ang bayook, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag o kanang iba. Pero sige po kaplasi o na atong kuan pangga, na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. Si Alan ni Doc nga naman nga kung mukaon ko buturan man ko niya sakit akong kilid sa tiyan, pinangga oy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha, niya mo luag raba na imong tiyan. Basta mo tugab na kag makautot. No, gingon diri pangga do kana bang ba ababa og hemoglobin malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti nang bagong kuha. Dok sige lagi og kanang panguyab. Dok, unsa may tambal ani? Acidic tiyan na pangga. Niya imuhimuon, 30 minutes magkaon, inom na limonsito. Niya, sige nag-inom to kada oras pinanggag mais nga kape o charcoal powder. Okay, mga tana lang ko, pilay bayad, magmasahi, 300 dala tuob pangga ha. Sa matina, natay tuob dala hilot, kamo nga pas mo, nga bughat. Ala, sige, pangatlo magmatina, pagdala lang mo daag underwear, kaya ba si gusto niyo magpatuob, di mabasa man mo. So mo na ha, dok, unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Gika ni dok kay Ruby. Pinangga di sigig pa jerjero na rumapundo mudaghan ang duga ana. Okay, kung kadadlaw na mo jerjer di sigig kakuhaan sa pagkadaghan na ng kalaki ha. Pinangga gingon di dok si Jenny, 20 years old, ask lang ko. No, safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis o gunsaon? Paggamit, kay next year pa mi, gusto dok magka-baby, dili pa man po ko ganahan. Di po ko ganahan mag-kondom, kisa po'y ganahan na ng kondom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahag-kondom. Isang kami naman ni 40, di may ganahag-kondom. Apon may katilawon sa ng kondom, amon ang tilaw na, paburot-burot raman. So, pinangga ang himoon ni mo. Ang himoon, 7 days before ang menstruation, mga pinangga. kana ang safe period panalitan pizza 27 karon kay pizza 27 na ron di ba oh kana mga pinangga ha ah unya ini kundang gyud og rigla pinangga tirato kadi ako tubra pod 5 ka adlaw okay mulampasan na mature dan si Milia pinangga makabuntis na na siya dok tagal libang nako sakit ang akong lubot unsa man ni dok aling kadug planggan ng init okay dok si Kirby ni sa may tambal sa ubo og sipon pinangga dipindis edad ani ka clinic naman tay tunik naputay perlin sige lang pug gagat compress dughan og likod has unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom pinangga ang tawag anang balbas pusa mo na siyang gingalan nato guachi chao okay taptapan sipon labi nag maulanan dali ra taptan og silpo sipon labi nag maulanan si Big ni amo to increase lagi ang atong vitamin C, no? Pinangga, 30 minutes after meal, inom na. Okay, mga pinangga, wala naman tayo kong oras. Kini si Dr. Lagit, mag-ingon ang Diyos magpanalangin. May pag...
19: Dok, isa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay Maminaw da.
20: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atang iusab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Comprehensional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
21: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904. Og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
23: Nagsigi ka gubo? Dalira ka sipunon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
24: Uy, Mare, asa man ka paingon?
25: Nito lagi ko uniform para sa kong anak.
5: Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ako si Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jail Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Jail Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Jail Coffee Mix.
3: Kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power ni ini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

si Brex pag umangkon sa bana sa igsoon ni Mama. Bali maglaagan lang to siya dito sa ilang ante ug ako sab sa una mo nang nahimong kababata mi. Hangtod nga mibalik siya. Ngayon ako na. Mo to, wako damanga. Doon na lang siya yung feelings nga ninako. Nung lading doon na ko'y uyab, og mahal na ko si Brian. Mo to nga, diha, gibalibaran gid na ko dayon si Briggs.

0: Glenn, kaibaw ko ba? Kanunalangan ka.
1: Brian, unsa na masab na ha? Mamikil nasab ka na ako.
0: Bikil? Kaibaw ko, naayong kababata nga to.
1: Nagsalas ka ba?
0: Ha? Oo, wala man.
1: Ang kunan lang good. Nagsalas ka no?
0: Ako, si Luso. Dili mahitabo na.
1: Ang kuna na lang, God.
2: Bakit pwede ba? Wala ay ko nagselos.
1: Nga naman, sa Monday, ng imong tunada ng ingon ana.
0: Kaibaw ko, mas lamang siya na ako.
1: Kaya nga no?
0: Una, kwartahan sila. Ikadua, graduating na. Siguro, sa itsura lang, makalamang ko niya.
1: Pwede bang dilitin mo ikumpara? Kaibaw ka naman. Mahal ti ka. Ugbisan ka nos a. Wala ko maghunaw ng ilisan ka. Love ti ka, Brian.
0: Salamat ha. Ikaw po si Lumbi.
1: Sunlogan kito.
0: Oh. Makanti ka. Ligtas balay na.
1: Sige. Wait una ha. Kaibilin na ako ni akong bag. Hulat ako ka, Jod.

0: Oh, manyerata mo balik sa eskwela na.
1: Ikaw bahala. Di na ba'y huga akong naong?
0: Wa. I love you.
1: I love you too, Brian.
0: Oh.
1: Brian. Andam kong ihatag ni Matanen. Kung ansay makalipay ni mo, ingon anak di ka kamahal.
0: Kung tinuol ka na, sige, i-prove.
1: Okay. Brian.
0: Mary.

ang lading. Tungod sa akong gugma ni Brian, wala ko'y pagduha-duha nga gitugyan ko niya ang akong pagbabay. Og misalig sab ko niya. Kaning wala na kumakuna-huna pa. Nga doon na pa'y laing lalaki nga muabot sa akong kinabuhi. Tungod kay nasak mo na siya na ang mahimong amahan sa akong mga anak. Nung lading matawag nga, nagkatabang sab ko ni Brian sa iyong pag-eskwela. Mag-uuma lang manggod ang iyang mga ginikanan. Ug usa siya nga ningkamot sab. Tungod kay maayos sa sa klase, utukan, o kanang makalingaw. Second year high school pa lang ni, nga nagkauyap minduha, o hangtod nga nag-college. Nung lading may abot og 7 years ang among relasyon, ni-graduate me, nakahuman ko sa course nga nursing, og siya sab, nagkatapos sa iyang course nga, education. O kanya?

0: anak, time pa o na magsulti ta.
1: Ma?
0: Human ka namang gyud. Di ka ba gustong mag-abroad? Human ka mo experience in his Pilipinas? Kaya pilar gud intay sweldos mga nurse din eh.
1: Ma, mingawonon ko. Dili ko gusto nga mag palayo sa ato.
0: Kay baw ko. Labaw na nga mapalayo ka sa imong boyfriend. Dukay na mo magwalo ka tuig na o sabay plano ninyo.
1: Si Brian, ma, dagan pagplano. Kay baw ka na. Breadwinner siya. Siya lang. Nakauman sa ilang magsuon. Mag-abroad. Basta.
0: Katong breaks mo imong nahimong hinikog, ma. Dili ka mahimong maglisod ni ato.
1: Maglisod sa unsa, ma?
0: I mean, buutan manggod to. Ugmay nasab ang trabaho. Kay nakatrabaho naman sa Manila. Head naman nga to. Usakad ako nga. Basta, burag electric company man ha. Kay electronic engineer may nahuman at to.
1: Ma, di na natuhisgatan si Briggs, okay? Higalar akong paglantaw niya.
0: Pero siya, dili higala lang.
1: Ma,

0: Brian, unsa ti mong gi-text nako?
1: Naya kong batso na. Mayo ng trabaho. Official sundao.
0: Dayon.
1: Gusto ko nga matay kong exam.
0: Magsundao ka? Pero, nagtudlo ka na.
1: Gamay rin sweldo. Pila lang sweldo din sa private school.
0: Brian, magpalayo ka din eh.
1: Marianne, napid ako nakaasan ako. Kinsa pa mabuhay ng 10,000 a month, ha? Dili ko makapalit sa kumakinanglan.
0: Pero may support ko ni mo. Ay nalako ko ang say mga kulang, ang say mga kinanglan, anda po mo support ni mo.
1: Marianne, dili na ko gusto pang mapabugat ni mo. Nagkahuman ako giskwela. Di tapos ng pag-skwela sa una, di ko ka nagdagasto na ako. Gusto ko nga, maningkamot ko sa mga kagalingon.
0: Magpalayo ka.
1: Matay kong exam. Kung makapasar, matraining ko. Pag-aron nga, may sumuda ko.

0: anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Alas 3:31 na gyud mga palangga unya diri na sabta sa inihang mga tubag sa mga nagdex. Apan sa dili pa nato tagaan og pagtagad kining mga nagdex. Maminaw sa tag pipila ka mga pahinumdo mga palangga. Yagbalik nako ako na tagaog pagtagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban unsa man.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyo ngaligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Romate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Romate Multivitamins, mapalit sa tanang Claygel Store, ng Leading Radio Station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Agay, ikasakit, ay, agay. Ah, kasakit.
4: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
6: Nonglading Essential Oil.
4: Nonglading Essential Oil?
6: Nonglading Essential Oil. Nonglading Essential Oil.
5: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nonglading. Ang Nonglading Essential Oil. Nonglading Essential Oil.
7: Nakapalit po ko sabon nga Claygel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagpahantod pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
8: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
7: Diri sa SMB po, sir.
8: Ang singalan na to, ma'am?
7: Terry po, Terry.
8: Terry.
7: Ubuga po.
8: Sige, salamat, ma'am.
9: Claygel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Claygel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Claygel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
10: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Claytro stores, nung laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Titubal, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Titubal, eh. Pag-iloki ko, eh.
4: Alas 3:35 na giyod sa tagda sa hapon. Nagihapon sa itong pagpanaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Diri na ta mga palangga sa inyong mga mensahe. Ato na ning tagaag pagtagad kay ang uban ani kaganiha pag yutaong kadlaw nag-text. Pasensya na kaayo atong kaganiha pang kadlaw nag-text ha. Ang ako tagaag pagtagad ani kining nag-text alas 3 ra gyud sa hapon. Ikan padulong alas 4 ha. Ito maayong hapon, ako na si Clyde Alinear, 29 ba akong edad. Taga Paglaom, Asunsyon, ang akong tubag. Unsa may imong tubag, Clyde? Oy, wala man ay tubag ni mo. Siguro nalimtan mo na giingon sa gadaghang kalimtan ang tubag pag

0: Good afternoon, Tito. Ako din si Christopher Lomotos. Taga Sibagat, Agusan del Sur, 27 ang ako edad. Ang akong tubag, anak Tito, kay Marites na siya Tito nga chismosa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay Tito si Rubilino Bahas. 57 ang akong edad, taga Marandeng. Ang akong tubag, anak Tito, kay namatay na siya Tito unya gilobong, unya gikurintahan pag yung Tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Janes Laparan di ini. 26 ako edad, taga New San Vicente, Barandias, Pangantukan, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Tayador na siya, Tito, sa Suertres. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Jolly Ayres Cabulao. 33 ako edad, taga Kibawi, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Basto na siya, Tito, dili baka sungkod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Samiliano Aljon, nagpuyo sa may barangay Palaw, Libunga, North Cotabato. Oy, maayong pagpaminaw sa tanang taga North Cotabato, ha? Galanog-lanog diha ang 107.9 noong Lading Radio, Kidapawan City. Akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay kwarta na siya. Ang tubag nga kwarta, mga palangga, daghan na kaayo ang ning tubag, ani. Basta kwarta na gani, isgutan, biyain na ninyo na, ha? Bahala, og mag-inaon sa tani. Okay, kung magpabilin mo anang kwarta, managingon, kung bahin o kwarta inyo ang itubag, adili ginamao. Basta maingon na gani kong biyain, biyain na ninyo na nga tubag kay daghan na kay ning tubag tao na na. Ito tubag ko si Montigmo, ang akong tubag anak Tito kay kinabuhi or panginabuhi. Ako di ay si Rachel Akalain, taga Valencia City, Bukidnon, 31 ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito ako di ay si Alfredo Tating. 66 ako edad, taga Abordo, Ozame City. Ang akong tubag, anak Tito, kay kumagko na sa tiil o dili baka sa kamot. Mananing nga tubag, mga palangga, daghana kayo ng tubag, anay dili, gihapon ni Mao, ha? Ito, si Ronilio Parenio de Ani, 33, ang akong edad. Taga Purok Uno, Alambiki, Gigakit, Surigao del Norte. Ang akong tubag, anak Tito, kay pulong na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito, maayong hapon, ako di ay si Yotimio Hampet. Nagpuyo sa may Taytay, El Salvador City. Nag-asay si Tayotso ang ako edad, ang akong tubag kay tao nga nakabingwit o gisda. O manani nga tubag, ha? Ito, ako di ay si Johnmar Hontelia. Nagapatin ay Prosperidad, Agusan del Sur. 46 ang akong edad, ang akong tubag, anak Tito, kay Adlaw. Humanani nga tubag. Ito ako dahi si Mylene Paipa. 25 ako edad, nagpuyo sa may Purok Uno. Panadtalan, Maramag, Bukidnon, ang akong tubag, anak Tito, kay naghiwa na siya og Bombay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Arlen Duna, 33 ang akong edad. Nagamako, Dabaw de Oro ang akong tubag, anak Tito, kay plansa na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, si Michelin Makiling de ini. 51 ang akong edad, taga Bakwag, Surigao del Norte. Oy! Maayong pagpaminaw sa tanang taga Bakwag, Surigao del Norte. Akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay disiplina na siya sa pagkaon. Ilabi na, Tito, kung mag-diet ka, unya imo lang gyud nga giantos ang imong kagutom. Ay, delikado biya ni mga palangga, ha, kay nila pa. O ka nang mag-diet-diet ta, unya, makuha ng tea, delikado na daw na. Okay, kinibitaw, bisag igutom na gyud kayo. Di gyud mo kaon kay lagi nag-diet, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Ito maayong hapon. Ako di ay si Rosulo Banaag. Taga-Kamigin, Katarman, edad na ko 62. Akong tubag arat ito kay portahan na siya tito nga giablihan. Manani siya nga tubag, dili gihapon ni Mao. Ito mangutan na lang ko unsa kaha ang nindot nga buhaton ani para matubag na gyud namo tito ang Mao nga tigmo. Inyuhan lang yun nga buhaton, mga palangga, inyuhan lang yun nga paningkamutan nga dili mahimong magbalik-balik ang mga tubag kay nahitabo manggod. Daghan kaayong mga tubag pero gabalik-balik lang. Paningkamuti ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag, ha? Ingon ana lang, sige lang. Basta ang akong giingon, sayon ra gyud kaayo ang tubag ani mga palangga. Sa mga nangutana, moingon, tito, makita ra ang tubag. Siyempre, makita gyud. Tito, matag-adlaw tito, ato kini makita tito. Makita sab nato ni mga palangga, ha? Nagiingon nga paningkamuti taon ninyo, oy. O nga kanang inyo na ning matubag, ha? Tito, perminte ko minaw sa imong programa. Matunong rabagyo tito nga mag-program ka nga nagkapi-kapi ko tito, Clay Gel Coffee Mix. Paborito gyud nako ni tito ang akong asawa nag-maintain po na ng Power 10 Probio Capsule ninyo tito. Nindot kay sa pamati tito basta makakapita sa Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga balangga. Katabitaw mga mahilig sa pagpangapidi, ha? Tilawin ninyo ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dili, gid mo magmahay. Mauni bugtong kape, mga palangga, nga doon na kita'y makuha nga maayong benepisyo nga ito padulong sa atong lawas, ha? O siyempre, katong mga wala pagyod na kasulay sa Power 10 Probio Capsule, ayaw na mo paglangay, pagdugay, sulay ninyo. Walay mawala na itong mga palangga kung atong sulayan, ha? Daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 o niya walay angay kabalakan. Tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects, ha? Ato sa paminaon, mga palangga, si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayong nga kapsula para sa inyong ana mas madungagan pausab ang atong kinikaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
1: Hello mga ka-Power 10 o mga ka-Clay Gel Mix Herbs. Maayong ka pagpapinaw kaninyong tanan. Welcome sa tuaga tulumanon. Dr. L. Palma na usab. Alang ni ini nga tuaga panagkauban sa pagtuon o pagpalambo pag yun sa tuang lawas. O syempre, ayaw yun mo kalimot sa pag-maintain kanunay sa tuang epektibong kapsula ang tuaga Power 10 Probio Capsule Food Supplement o nga tuaga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ining duha kombinasyon na sa herbal o food supplement gikan sa mga tanong vitamins and minerals nga mo paligon, mo hinlos itong lawas o kung aduna na yung mga damage ng itong organs, i-repair baga Power 10 sa tuang kapsula. Kining atuang kapsula baga Power 10, binino ni siya sa herbal properties ganaan sa tuang Clay Gel Mix Herbs o niya pinino usab sa mga tanong, mga prutas, mga gulay o mga dahon baga Power 10 nga andam sa pagtabang alang sa pagpalig-on sa ato ang lawas. Especially karon mga Power 10 nga grabe na ang mga abnormalities sa ato ang lawas, especially kining ato ang gitawag na cellula nga maogi dali nga makadaot gikan sa mga palibot nato, sa mga radiation, sa mga pollution, sa mga pagkaon mga Power 10, so mahimong abnormal ang pagtubo sa tuang cellula, hinungdan nga madaot usab ang tissue nato ug ang organs nato ug tibuok nato ug sistema. Magamit gyud sa kasaligan nga kapsula nga Power 10 Probio Capsule ug ang atoang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang atong hisgutan karon baga Power 10 kining gitawag nga cancer. Kining cancer baga Power 10 usa ni sa grupo nga kapin usag ka gatos kalain-laing mga sakit nga gihulagway sa dili normal ug walay control nga pagtubo sa mga cellula nato. Kini nga mga cellula baga Power 10 musulong ni siya ug muguba sa kasikbit or kauban nga mga tissue sa ato ang organs. Ang lawas sa tao ginaba na siya sa trillion nga mga cellula. Kasagalan nga mga cellula mutubo, mubahin ug mamatay sa usa ka organisadong pamaagi. Gitawag na siya magka Power 10 sa English or medical term nga cell cycle. Apan kun adunay cancer na nga tuang lawas, ang mga cellula mubalhin ang ilang genetic code, ang ilang DNA magka-power 10 tungkol sa gitawag nga mutation. Ang mutated nga cellula muhunong sa pagkamatay bisan pa og kinidaot na mohimo ni siya nga mubalhin og mudaghan sa walay hunong. Meaning nga magka-power 10 mahitabo nga abnormal ang pagdaghan sa cellula nga mopulma siya og usa ka tumor, mubukol siya magka-power 10. Do abnormal ang cellula magka-power 10. Unya kining tumor musulong ni siya sa kasikbit nga mga tissue ug mahimong mukaylap sa uban nga bahin sa lawas pinaagi sa dugo or kanang gitawag nga lymph system. Gitawag na siya magka-power 10 nga metastasize na or meaning ana ang cancer cells mintabok na dito sa lain nga organs. Ang cancer do na siya klase-klase nga mga matang depende sa cellula magka-power 10. Kini nagagikan sa gitawag nga carcinoma, mga selula sa panit o tissue na naglinya sa internal nga organs sama sa breast cancer, lung cancer, colon cancer o prostate cancer. Doon na po gitawag magka-power 10 nga sarcoma. Kana siya magka-power 10, mga selula na siya nga abnormal sa connective tissue diya sa bukog, kaunulan, cartilage o uban pa. Amo na magka-power 10 nga dunay cancer sa bukog. Doon na po gitawag magka-power 10 nga leukemia. Nga mga selula sa dugo magka-power 10 nga abnormal nga mapulma o sa bone marrow. Unya doon na po gitawag nga lymphoma. Mga selula sa immune system nga hinungdan magka-power 10 nga gubon ang atuang nga immune system. Unya sa brain pond o sa spinal cord nga tumor. Kanang bukol diya sa tua magka-power 10 sa utok sa atong spinal cord. Unya magka-power 10 dili nimo siya mag-control kung dili nimo ilisdan ang imuhang lifestyle sama sa panigarilyo. Kanang gitawag magka-power 10 dili maayo nga mga pagkaon, sobra nga pag-inom sa alcohol, kulang sa exercise. Unya magka-power 10 mga pagkaon nga makapa-trigger o mahimong pagkaon sa tua nga cancer cells sama sa sugar o mga acidic nga mga pagkaon. Mao magka-power 10 nga daghan kayo mga tao karon magka-power 10 nga grabe kaayo ang ilang pag-anto sa gitawag nga cancer. Ang atua nga power 10 probiotic capsule makatabang siya magka-power 10 pinaagi sa pag-suppress sa mga cancer cells nga dili siya mudaghan. Gani, doon lang natin mga pasyente magka-power 10 o mga testimonya nga nahilis ang ilang bukol. Tungod magka-power 10 kay ang atuang nga kapsula, taas kay siya o gitawag anti-cancer properties nga iyang i-alkaline ang atuang nga lawas ang atuang nga cellula. Alon sa niana, dili mudaghan ang atuang nga cancer cells. O niya po magka-power 10, gawas pa niana, ang atua usab nga gitawag nga clay gel mixed herbs capsule. Ang nakanindot usab sa tuag nga clay gel mixed herbs capsule magka-power 10, manalipod ni siya batok sa pagtubo sa abnormal nga mga selula. Ang alingatong magka-power 10 nga nasa tuag nga clay gel mixed herbs, aduna siya bioactive compound sama sa saponin, flavonoids, o uban pa nga mga compound nga naghatag og importante nga mga properties alang sa pakigbatok sa pagtubo sa mga gitawag nga cancerous nga mga selula. Kay ang labing talagsaong properties ganaan sa alingatong gipakita sa pagtuon magka-power 10 nga duna di siya gitawag nga anti-angiogenic properties magka-power 10 nga kini nagpasabot nga kini makapugong sa pagpulma sa mga bag-ong ugat sa dugo. Importante kini magka-power 10 kay ang tumor manggunog cancer nagsalig sa pagpulma sa bag-ong mga ugat sa dugo alon mutubo og mukaylap siya. So pinaagi sa pagpugong niini ang alingatong makatabang sa pagpahinay sa pagpugong og pagtubo sa cancer. Dungagan pa sa serpentina nga dunan siya gitawag nga anti-cancer nga properties nga mupatay sa mga cellula magka-power 10 nga abnormal ang pagtubo. Kung nga nindot kaayo ang kombinasyon sa tuang nga Power 10 Probio Capsule sa tuang gitawag nga clay gel mixed herbs food supplement, kay dunan siya mga compound ang isa ang atuang nga Power 10 Probio Capsule iyang i-alkaline ang atuang nga lawas anon nga dili mudaghan ang gitawag nga cancer cells. Kay once nga alkaline magka-power 10 natong lawas, ang cancer cells magka-power 10 dili mabuhi. Kun ang ato ang pH level is normal siya, balanse ang alkalinity. Ayaw gyud mo pagdaluhas paggamit di ana.

Oras alas 4, alas 4:30 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamaturan, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili matayo. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa saka oras katulumanon og magtuki gini. Labi na ang init, labi nga mabulukon nga isyo sa katilingban karon. Kini ang programang Public Opinion and Point of View, magkaisunan. Welcome sa atong papanag-uban karong adlaw. Ini ang inyong tinugdan sa labing labas nga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw. Gadunay dakong kalambigitan sa nakunang isyo sa katilingban. Sa ngalan, Serbisyo Publiko. Kini ang inyong anchorman, George Leones Caygas Jr. Makikuban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O ang sibihan sa 96.1 Internet Radio, Panabo City, o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon mga kaigsoonan o sa kinika mahinungdanon nga pahibalo, kini ang programa nga Public Opinion and Point of View. Ihimo ni aron nga maghatag ganinyo og impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinyon nga malitok dinhi, iya lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot yun ang mismong management mga kaigsoonan nining maong sibyahan sa bisan pang unsang baruganan. O na nga kami, nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Madunggan lamang kini matag Lunes Santo sa adlong Biyernes alas 4 kutob alas 5 tak na sa hapon mga kaigsoonan. Mauna nga mayong hapon na Mindanao, Luzon ug Visayas. Tanan nga mga rehiyon, tanan nga probinsya, tanan nga municipality, siyudad. Ngayong hapon, tibuok pod barangay, maing hapon. Labi na ang kinatibukan mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, maing hapon. Sa ato ang mga avid listeners, katong mag-exona na ito, nagsubaybay kanunay sa itong programa, matakadlaw, maing hapon yung tanan. O na, mag-exona ng kamaturan sa itong ikaingona nga dili ginimakitan sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Diri lamang makita sa itong programang Public Opinion and Point of View. Tingog sa katawhan ng panglantaw. Mauna mag-aisonan, mayong hapon. Adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 14 bulan sa Agosto 2026. O gani pagikan ako dito sa balay, marag lagiting magayang kainit. No, naglagiting ang kainit, Mr. Roghapit na siguro ning on sa manggaling sunod bulan. Pasi wala naging uwan magkaigsonan. No, nang naglagiting na magmayo, pero looy kay itong uban nga wala gitubig silang lugar mo. No, nang magkaigsonan, ning adlaw karon nga Biyernes, kumusta nga ito karon panginabuhian? Atuwa karon nga panginabuhi itong at kiniatuwa nga lugar, panahon. Niya ato naman nasairan pod gahapon kay sunan ang uban natong ang gipanghisgutan, no, ang uban natong mga gipang subaybayan kag hapong adlaw og ato nga pipila ka mga adlaw milabay

O gani, enough naman siguro to na natenda ko kayo ng mga kasinatian kay Balo na makasayuran regarding sa usa sa mga senior citizens o dili kay senior lang kundi nga katilingban yun nga gusto gid niya nga ipahibalo sa kahanginan ato namang nadalam kay sunan at least nga kanana ang kontinto na to siya sa ato karong gipamahayag hapong adlaw gutom yaging adlaw regarding sa billing o bill sa kuryente at least nante mga idea na kasayuran nga ana di ay naitabo sa maong kuan. O niya, wala lang nato na hisgot ang mismong nahitabong impeachment trial atong Agosto 12 tungod kay special gitong hisgotan at itong giingon nato nga kuan billing tagaan na itong pagtagad itong kaigsunan. Mali gani, kagahapong adlaw ato lang gitinguha na magbitay gisgutan kagahapon nga sumala pa ni Senator Senator Villar no nga iyang gipasaka gyud nga ang nahitabo nga kabahin sa tong gisgutan nga billing nga mawala gitong system loss nga iagi sila sa Senate nga kumahimo ang 12% tanggalon na nga tanggalon gyud ang uban pang mga 12% kanakaroon din ha sa atong hisgutan at least gabay-gamayan na lang ba o na nga dili masayang magkaigsunan kung mahitabo magaling nga maaprubahan sa Senado o ga kanong adlaw ato pong hisgutan gihapon kuan man ron Birnes man ato gihapon tong hisgutan gihapon ning nahitabo sa kanang impeachment trial. Ol gina natanggong pila ka adlaw gikan atong 12 13 14 duha ka adlaw gyud magkaisunan. Nga wala ta nakisgot niadto. Onya isgotan po nato ang ekonomikanhong kahimtang, plano sa Malacañang, plano sa Senado ug ang mulo sa katawhan magkaisunan ug ang hagit niini ngadto sa tuang kagamhanan. Onya matod pa sa atong sibihanan nga dunay nangutana kung unsa kunoy nahitabo sa kanabang nahitabong sunog sa tuwang resudad sa Panabo dito gyud sa maong barangay kanang barangay marag boundary gina sa barangay sakop sa Kagamuhan o kanana ang GP Laurel mga kaigsoonan. Ay akong nasabtan layo-layo naman sakop ko na sa GP Laurel nga pero kanang naano kun gina mura naghapit ng gina kagamuhan siguro na mao nang nahitabuan na diha natanha man ko nang lugar ha. Medyo nagsikit-sikit yung mga balay niya sagaran niya mga Muslim kun nga nagpuyo diyan lugar ha. Mali gina nga looy pugayo tong nahitabuan. Wala hinoy natala nga mga namatay o casualty mga kaigsoonan. Zero casualties kitang lugar sa nahitabong dakong sunog sa Purok 2 Kogonto Barangay GP Laurel Panabo City na itong Agosto 11 mga kaigsoonan. At least nga atong napasibaw si kanginan ang kadtong atong kanunay nga mga avid listeners nga wala kahibalo sa maong panghitabo at least nga na pahibalo gyud sa atong sibihanan sa 96.1 o 90.9. Okay, sumala palagi nga ato ang ron nga programa national issue lang pero usahay man gud na makonsensya ta sa atong karong probinsya, lokal at least nga do natay mapahibalo, no? Ay sumala pa sa official nga report sa Panabo City Fire Station ug ang Panabo City Information Office nga kani ang mga pinakabag-ong detalye sa maong insidente. Ang detalye sa maong sunog, kadaot, mga naapektuhan, niabot yun yung 14 ka mga panimalay. Ang mismong hingpit nga naugdaw o 20 ka pamilya. Mga 30 gyud ka panimalay pod ang nadamyos sa laing pang initial nga mga report mga kaigsoonan. Ania ang nawad-an pod og kapoy-anan
tungod kay sagad mangod sa mga balay, gama ra pod sa light materials sa mga kaigsoonan. O na nga, dali rin kayo kining silaob. O na nga, gibanaba ng damyos, may kabat yun o kapin 2 milyonis. Whether 2 million pisos ang danyo sa maong sunog hitabo. Yatong Agosto 11 sa Barangay GP Laurel. Ako gunto mga kaigsoonan. Limang kag 2 million. O na nga, giunsa man pagsunod o pagsugod. Nagsugod ang kalayo alas 10:20 gyud sa buntag sa balay gyud sa pamilyang Bari 4. Naman po'y ka ng kwan nga Bari 4 sa kanito ha, maraw politiko mo po siguro po na. O gideklara kining fire out sa Bureau of Fire Protection panabo alas 12:23 gyud sa udto. Aw na nga dakog kalampusan tungod sa tinguha gyud sa local government. Tabang alang ka na sa mga biktima o nandali kayong nilihok na yon ang local na pagamhanan sa panabo pinagi sa City Social Welfare Makaigsoonan and Development Office kung CSWDO. Aron lagi nga mag-apod-apod yun o dinalian nga relief assistance o tabang sa mga pamilyang nasunugan na kasamtangan ana sa luwas nga lugar. Mao nang dagan salamat sa tuang kagamhan ng lokal nga gitaganig action, no? Eh ana siguro ang sunod nga mga panghitabo diya kung unsa man ang mga pamaagi nga makapuyo sila balik, unsa man ang area diha tukuran pagbalik o unay maayo nga nilang pagabuhaton ng lugar. At as magkaisunan, nanay, mao na siya ang ato karon mga development nga nahitabo ato nga pipila ka adlaw milabay. Wala may zero casualty man po. At least, nga napahibalo sa kahanginan. Di na tamag, ingon nato nga, pangutana kung siya nahitabo. Sabi na update ka sa pag-subaybay sa programa, gikan sa Lunes, Santo, Domingo. Diba, one gin yung magkaisunan. Dili lang kaya kuha lang programa kung dili programas kinatibuk ang sibyahan ikan sa buntag hantong sa las 9 sa gabi makaisonan para po may balo po ta o niya kinini ang

0: Nasod, balitang national level, political issues, ang politikanong kahimtang, ekonomikanong kahimtang issue, labi na ang giingon na ito nga ang plano nga ipatuman sa Malacañang, ang plano nga giaprobahan sa Senado. Ania, ato punhatagan ko dunay time ang mulo sa katawhang kabos. Hagit ngadto sa gobyerno og ang hilak sa kalisod. Mao man nga igsoonan nya unsa man ang ato karon mga public opinion og ang mga point of view. Diba? Onang kwan lang, isa ramang yun ka oras pero dako na kaya na siyang tabam kaisyonan. No? Isang mapagpalang hapon. Ang maayong hapon, tanan mga kaisyonan nga nagsubaybay sa tibuok yun kapupudan. Kini ang inyong yung paboritong hawanan sa gawas nun o madasigong diskasyon. Ha? Sa kung ikaingon na, programang public opinion and point of view. Ana adlaw Bernes, Agosto 14 magkaisonan. Una ato kining liliyon, sosihon o tumpakon yun. Ang labing nakunang mga isyu nga kanabang naguyog sa atong nasod. Ikan kana sa init nga dulas politika dito gus kamara ug ang Malacañang. Antod ka na sa nagkalisod nga kahimtang sa atong ekonomiya o ang mulo sa ordinaryong Pilipino. Taliwala magkaisunan sa walay hunong ulan o baha. Ang pangutana, unsa ang inyong opinion? Unsa ang inyong point of view? Pabilin nga nakatuto tungod kay dinhi sa atong programa ang inyong tingog mao ginay kamatuoran. Ana mga isona ang atong introduction sa atong tulumanon matag adlaw. O ganina karon isgutan nato mga isona sa gamay na lang 19 minutos diay. Ato di palampason na 20 minutos ang labay mobalik ang public opinion ug ang point of view human lamang ni ining pipila ka mga painomdom.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, at Il Nakasa EXL Grand.

0: draw.
1: Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po ng akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
8: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
7: Atong Pasko og New Year, wajud ta ka pabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
8: Kanang wa magod masindihan ang Piccolo Day.
7: O, ari. Ang Terramax Capsule, sulayi.
8: Para asa man na day?
7: Ang Terramax Capsule with a macaroon. So palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
8: Ano day? Ali na!
9: Bintikwatro minuto sa nakalabay sa alas 4 magkaisunan. Padayon da sa ito'y kaduang hugna sa itong programang tulumanon, public opinion and point of view magkaisunan. Unang, ato karon hatagan o pagtagad ang naitabong impeachment trial itong Agosto 12. Maligin na, kanuna yung mag-inimaisgutan na ito ni magkaisunan, kining isyo karon sa ika-15 ng impeachment. Kadaya lang, ano gina kung ato kining kanang hatagan yun nagpagpalaom ang public opinion o ang point of view na dalo na to sa tanginan. Basig musubo. Musubo po kayo ta. Tungod kay init pang isyo. Tungod kay ang ato karon nga vice presidente on trial and house press conference. Kagahapong adlaw, nagpabiling niya pong init ang isyu magaisunan sa impeachment batok ang B.C. Sara Duterte sa gipahigayon nga press conference sa Ubos Balay Balaoran o Balaoranan kagahapong adlaw, no, Agosto 13. Ang giatubang yun ni giatubang ni Representative Chil Diokno o ni Attorney Jay Tolosa ang media, aron lagi nga hatagan kuno og katinawan ang dagan sa mga ebidensya. O na, samtang nga nagpadayon gyapon ang pag-andam sa na natad sa Senado isip mga impeachment court mga kaisunan. O na, isyo karon sa leadership fund dain pa nga mahisgutan labi na sa DPWH. And nahimo usab nga dakong isyu pon magaisunan sa politika ang pagdepensa sa Malacañang nga wala ko nay gihimo nga over up di baka ni cover up si Presidente Marcos Jr. nga mahitungod kini sa controversial nga leadership fund og mga anomalya sa budget sa flood control project. Ubos ka na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga gibutya garon ni ex-secretary Manuel Bunuan nga gidipinsahan sa palasyo nga nagmando og internal probe ang mismong presidente aron nga panubagon gupton ang maong sad-an gukdon. O na karon ang ilaha karon sa isay sa DPWH at huwag po ng hatagal nga pagtanggan na sunod mga simana. O gabahin po sa ekonomikanong kahimtang economical issues may kaisonan. Labi na karon ang 60 pesos Metro Manila wage hike. Nagpabiling niya pong suspended. Nagdugo ang kasing-kasing sa mga mamumuo human kining opisyal nga na-expire. Kagahapong adlawa, Agosto 13 ang temporary restraining order kon TRO sa Pasig Court batok kana sa uminto sa sulan apan matod ni Labor Secretary Francis Tolentino dili basta-basta mapatuman ang 60 pesos nga wage hike tungod kay nagdepende pa kini sa sunod na clarificatory order sa korte. Manatungod nini mga isonan, gisaka na sa mga labor groups ang petisyon ngadto sa Korte Suprema. O nandako po ang deficit o pagpautang. Padayon nga po nga gikadudahan ang gingon nga plano sa gobyerno nga mangutang o usab o 2.6 trilyones aron tubuna aron kuno tabunan ang budget deficit din ang kinatibok ang utang sumala pa muabot na kinig sobra 19 o 20 o 21 ang mahitabo 21 trilyones. O nagaroon ang kahimtang og ang plano karon sa Malacañang mga kaigsoonan para po may bauta ang plano nga ipatuman karon sa Malacañang dinalian ko no nga walang pasok og ang WFH order tungod ka daw sa habagat tungod ko no sa wala ko no hunong nga kusog nga ulan nadala ko no sa bagat. O nang dinalian ka ron, nga gipagawas ka ron sa Malacañang, pinagi sa Executive Secretary Rap Ricto, nga Memorandum Circular nga 125, isuspindi na ka ron ang trabaho sa gobyerno o klase, sa tanang klase, sa tanang level sa Metro Manila, o ganapulo po ka probinsya sa Luzon. Sugod, alas 3 po sa hapon. Tarong adlawa. Aron lagi nga masiguro ang kaluwasan sa publiko. Alang kini sa kaluwasan. Plano karon sa palasyo nga mas pakusgon ko no ang mismong koordinasyon ko no sa NDRRMC aron ko no nga matabangan ang mga pamilyang apektado karon sa grabing pagbaha o pagdahili sa yuta sa pagka sa nagkadaiya kunong bahin sa Luzon. Mauna karon ang plano sa tuang nasudnon gikan sa Malacañang o gani daghan paunta. Ito lang gi yanamanam na lang makaisonan. O gang plano usab karon nga giaprubahan sa Senado. Ato na karon panubayon kung unsa man gyud ang plano karon sa Senado karon mga adlaw mga igsoonan sumala pa sa atoa karon mga sumala sa mga tinubdan ang plano nga giaprubahan sa Senado Magna Carta og barangay health workers og gitawag nga bida BHW. Congratulations. Giaprobahan sa Senado sa ikatulo o gapinal nga pagbasa ang Senate Bill number 1905. Kini ang balaod nun nga maghatag sa atong mga BHW o saktong incentives.

0: Turuhan sa trabaho isip pag-ila sa ilang dako nga kontribusyon sa maong komunidad. So, ang nagkapaminawan ni Aso Lipay. Unang, ang pagpasa karon sa LIDAC priority measures. Gipasigarbo karon ni Senate President Chis Escudero nga nakapasar na ang mismong Senado sa kinitibok ang kunong 108 ka mga bills din. Si 72 kunon ini ang nahimo ng hingpit nga balaod human kining gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Apil na ang mga reforma sa social protection. Maligin na. Ato na tanaw noon niya unsa man karon ang reaksyon karon sa katawhang kabos kini yang mga plano ka Senado nga giaprobahan maura ni. O na meron ang mulo sa katawhan ug hagit ngadto sa gobyerno. Nakita na ko nila ang plano sa Malacañang. Giaprobahan sa Senado maura to. Aron, katanawan magina sa kagamhanan. Nakatanawan magina sa ato ang mga sa ato ang katawhan. Diri na nato makit-an ang ato akong public opinion ug ang point of view kay sonan. Ang mulo sa katawhan. Ang flood control. Flood control project. Ano man tungod kay baha na usab. Suspension na usab. Apan asa ang flood control project? Ini ang dako nga mulo sa mga ordinaryong Pilipino. Labi na kadto ko ng mga na stranded sa baha. Karong adlaw, tungod ka na sa ulan, munang nasuko ang publiko human ko ng masayran ang isyo na 107 billion ang mismo nga unprogram fund. Nagiingon na punta ko no sa substandard of ghost flood control project. Huyaw na kayo ang katauhan kaya di nagyon magpailan. Nanagyo sila point of view ba? Nanana sila karong mga panglantaw ba no? Adi gapon, malipat gapon. Ang laing mulo magon mao ang nagpabiling bitay nga uminto sa sulan taliwala sa kamahal sa mga palaliton. Ang 85 pesos nga tubo matupas sa tungalandong presidente. Wa good in town, ma-perfect. Luzon pa lang, wa pagani ang Bisaya sa Mindanao. Mao na karon nagkinitibok ang karong mulo sa katawang kabos. O, nang hagit nga sa gobyerno, gihagit sa katawhan ang Administrasyong Marcos na undangon ang retorika kuno o ang pamatunan kuno ang tinuod nga transparency. Inayay kuno sa mga dinalian nga pagguba sa sistema sa pork barrel o kanang korupsyon sa budget. So, yawan ng katawhan, no? Maninuod man. Hagit usab sa mga mamumuo. Kadto sa Department of Labor and Employment o sa korte na ayaw itugot nga ma-indefinite ang suspension sa wage hike tungod kay dili na masustinihan sa mga pamilya ang ilang inadaw adlaw nga panginabuhian. Sugod na pong kamang dito sa Department of Labor and Employment ang katawang kabos. O na, kay Sonan nga bugat yun, no? At least, aniya pa ang usas sa mga hait, emotional, o mapasalamaton po. Apan, madungganon gyapon na yam-yam. Madungganon gyapon yam-yam, kay Sonan. Mga pulong kaning moderate sugod sa kasing-kasing sa mga nakaroon sa gahong nga nahimo ni nato ning gamiton isip pinakabugat nga bahin sa atong komentaryo ning adlaw. sekretaryo benta mo man. Wala karon ato karong hatagan og pagtagad na kung sama ninyo mga public opinion, kung sama ninyo karon mga point of view, nga ato mga panglantaw, mga ato man mga baruganan ba. Ato naman ang kanunang ginapasibaw, atong hagit sa ato ang mga labaw. Ato naman ang ginakwinta kada adlaw. O na ginanga dako tag kalimigitan kay sonan. O na ato kining himuong emotional ug hait nga hagit para sa atong gobyerno. Hindi pa tayo na kanang kuan. Siyempre, ang tao manggod, mo kuan gid ba, mo das-das ba? O gani? Looy gani si Attorney Lola Kapunan. Ikwintro siya sa 15 katuig lang nga pagka-abugas siya ni Christine Ferrer. Aniya si Attorney Kapunan, 48 anyo serbisyo isip abugada. Ang iyang kalaban, 15 katuig nga at bugayo po. Accountancy, abugado pa. 15 katuig serbisyo, banggitan, na-encuentro niya. Mora mag-iyang apo bang, iya ko nung paloon. Ginanta mo. Mora ginang, daghan kayong atong matanawan kay Zonan, ang kahimtang. O kanina, dinhin na itong pukuson. Ang ato karo mga angay na tong hisgutan, labi na ang tingog gikan sa yuta, gikan sa ilawom sa taytayan, ini ang mulo sa katawhan. Katawhan kabos nga dugay nang gigutom. Apan nga gipakaon lang gihapon og mga saad. Listen to this. Uyawa sa ning katawhan, no? Mingo pag listen to this. Malakanyang ang Senado. Sama daw ko ni sa Osaka Mulo, sa Osaka Amahan ba, nga mipauli sa kagabihon nga nagtiniil. Walay dala nga bugas. Tungod kay ang suhulan, nagpabiling bitay. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view, human lamang niining pipila ka mga painom doon.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ay atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang pagkagis bila-bila herbal capsule.
5: Kana rawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang pagkagis?
5: Dili ko kalakaw ay. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan o jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa paragi sa gamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan aper lima tok.
4: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
5: Kapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bila-bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 43 minutos na ang nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa atong gamay na lang ang minuto. Niling ato ang tulumanon na public opinion o ang point of view mga kaigsoonan. Wala gani bilang panapos, hagit, hilak ang makapasubo sa katawhang Pilipino nga matod pa madala sa ato karon nga programa tingog sa katawhan o kapanglantaw. O na karon ang emosyon og hagit karon, hagit, hait nga hagit para sa ato ang kagamhanan nga daw ihilak na gani makaigsoonan. Na ito malik kayan nga matandog yun ito ang iyong kasing-kasing. Oli gina, kining mga paghandom, madala magun na ito. Kaya ang mulo magun sa usa kaamahan, matod sa tunggi kaingon nga, ni pauli lagi, mo pauli, karong gabi nga, kanang magtiniil. Tungod kay ang inahang lugar siguro, baha, ya, yeah. Wala pag idala nga bugas makaisonan. Wala pa idala nga bugas tungod kay siguro sa trabaho ani. Ana siguro ang suhulan nagpabiling ya pong bitay. Samtang ang presyo sa mga palaliton naglupad pod sa panganod. O na ang hilak pod sa usa ka inahan nga ana bang nagtan-aw siyang anak nga natulog sa basa nga banig tungod kay misulod usab ang tubig sa ilalagi mga barong-barong kunang baha nga gisaaran nga sulbaron gamit ang bilyong-bilyon nga pundo sa flood control nga hantod karon wala makita sa katawhang Pilipino. O na karon ang hagit sa Senado kang President Cheese Escudero ogang Presidente Marcos nga matod pa aminahon lagi na sila sa gahom pataron o nang ang gusto gyud sa katawang Pilipino paminahon ang mulo sa katawhan ang hagit sa katawhan. Punungo na ang dramas politika o niya mga debate, dili ko na makabusog sa naghantok nga tiyan sa mga kabos. Kontinood nga tingog, nga alagad sa lungsod, sama sa gingon nga inyong sulugoon. Pamatud-an kung ikaw sulugoon sa katawan. Ana ang hagit sa pamunuan. Agaan silang tinuod nga proteksyon batok sa baha o kalisod. Kay kon nga magpadayon ang pagpiyong kuno sa mata sa katawhan, magpabiling kining ilaid sa kalisod ang nasod Pilipinas. O na, bugat-bugat magkaigsonan ang gihambin ba sa katawhan. Nagidala na to sa kanginan sa atong programang Public Opinion o ang Point of View. Balagi na ang mga baruganan, mga opinion, mga panglantaw sa kinabuhi sa katawhan, ilaginig duso. Aron lagi mahatagan o pagtagad sa atong mga leader. Niya pagani ang pinaka bigat, pinaka kusog, makaigsonan. Doon na pa ba kita'y kasing-kasing mubati? Tungod kay karong panahon na, karong adlawa, karong hapon na, tinuod nga tingog sa katawhang kabos, dili lang kinimulo. Dili lang kini iyano nga hangyo. Kini upusan na kahilak sa kasuko. Usa ka singgit sa pamilyang dunay nang gihulupigan. Gipihig. Gitalikdan sa maong sistema. Mura magbalak. O na, mga kaigsonan, na mingon na lang katawhan, paminawas at kami. Paminawa ang katawhan. Ngayon yung gilupigan. Aneng, mingon din hinga, tao ba gihapon kami sa inyong mga mata? O numero lang kami sa inyong numero lang kami nga inyong gamiton kung doon na na-eleksyon. Pagkasakit, mga kaigsoon, samtang nagbaha, nagutom ang panimalay, antod karon naghulat, mga kaigsoonan. Anang ang hagit lamang ang ipakita sa katawang Pilipino, ang iyang point of view, ang iyang panglantaw na kumahimo tagdon sa nasod, tagdon sa mga namunuan. Anang ang matod na kusog sa usa ka nasod, mga kaigsoonan, wala gidiya sa gahom sa pipila. Kung dili na gidiya sa kamatuoran, nagihoptan gid sa tanan, din ang inyong tingog mao gine maghari. Og ang pagkormingon upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Ininunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular nang ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tingko na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Okay, so na ang programa nga Public Opinion o ang Point of View. Gidala ka ninyo sa pakikalayon sa ato mga mahinungdanong sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services alang sa Ligon o ganindot nga glass o aluminum works sa inyog yung balay o opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services magigsunan, nahimutang kini sa Central Public Market Panabo City o gamatawagan sa numero na 0921-478-0047 Kagapi Glass and Aluminum Services. Nagi panagiyahan ni Sir Roderick Kagapi. Ang alang usab sa inyo ang formal nga bisti, uniforme o dekalidad po nga tahi na diha po ang Octaviano Tilore. Sila yun ang eksperto sa paghatag kaninyo og mga saktong fit o nindot nga disenyo. Bisita hapon at si Tatay Octaviano at Tilore mag-aisonan. Oga, nangita baka mo og barato oga di kalidad nga audio setup, ayo po da paglangan. Ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila diha. Gikan sa produkto, hantod yung sa servisyo para sa inyong yung sakyanan o panimalay. Na sila mga barato nga produkto, na sila ito Sondra units para ka na sa nindot nga dashboard setup. Na sila speakers and amplifiers para ka na sa kusog o tinaw nga tingog, no? Doon na sila ay category 7 amplifiers, high quality performance, sounds, accessories, kumplito po na sila diya. Nga doon na sila mga wire o mga connectors. Doon na po sila yung mga mixers. No, doon na sila mga mixers para ka na sa saktong timbre o tingog magkaisunan. Mga servisyo nga ilang gitanyag na sila yung car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Sila mo installar, ana. Sila na ganit sila yung ginahimo ng mga speaker, soundbox ba? Nga sila ang pagwapo ana sa inyong sakyanan kung magpataon mo. Depende. Sa isa ka sakyanan na ay 20 kabuok mga speaker, bugat kayong kaisunan. Na sila di ay mga kuan, professional audio setup para kana sa mga tapok-tabok event ba? Kung doon na mo yung mga special event nito, asa mo napita, na sila, ingon na sila ang muhimo ana mga kaisuna. Na po na sila yung house audio installation setup para po na sa nindot nga sounds sa balay. Nagaan yung mga sounds ba? Asa sila makita? Doon lang na dire sa Tuwarga Pusudan, na sa barangay Santo Niño pan, Purok Tambis, barangay Santo Niño ni atong sudan. Doon lang po na sa Mirinol, Magaisonan, at bang na sa Jubas Witnesses, ang GMG Audio Installation Services. Nga gipanagiyahan ni Sir Jeffrey Tohoy. Nga matawagan, makontak sa numero nga 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services mag-aigsonan. Doon na po'y lami ang pagkaon na barato po sa siyudad sa Panabo, libre sabaw, no? Makita lamang niya sa likod lang sa Cesar Ono ang Lydia's Antone Eteri o Lydia Parlor Beauty Salon. Ayaw kalimot at tutamangaon niya. Libre sabaw, usog yung ka, lami mga pagkaon. Lydia's Antone Eteri o ang Lydia Parlor Beauty Salon. O ganduga mga eksonan, mayong hapon dito o mga kaeksonan itong mga boss, mga sir, mga ma'am. labi na sa mga ganto mga dagkong mga negosyante, gagmay mga negosyante sa atong lugar o bisan diin, asa maabot kini atong tingog si biyahanan. Gusto ba ninyong mudaghan pagyud ang inyong customer o mas mailhan pagyud ang inyong negosyo sa tibok lugar? Pinagi sa kahanginan. Nagtanyag karon ang 96.1 Infinite o ang 90.9 Light FM nga mga baratong radio advertisement package magaisunan nga dako kayong tabang ni para gina sa inyong negosyo. Pinagi sa kahanginan. Doon ay sulit ka ng rich bronze package, silver package, doon ay sila gold package magaisunan. So ang matag package nini, doon ay dako kayong spots kada adlaw. Kanuna hindi lang ipahibalos kahanginan matag adlaw. No? Doon na pag spots kada adlaw pag yun, bonus. Doon na pag more bonus pag yun, na mapasibaw sa kahanginan ang inyong negosyo. Time check Saturday, Sunday, airtime mga kaisonan. Ayaw kalimot, isitahay ang 96.1 Infinite o 90.9 Dico Building, A Square, ha? Building, Dico Building, ha? Bungkawil. Doon lang po na sa Panabo City in second floor. Anil diri, ayaw kaulaw, nag-isante ko, no? O, di ba nang tawagan sa nimong numero nga 0936-270-0941. 0936-270-0941, kay Sonan. O, di ba nang 0916-462-8170. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita! Sa kadakong hagit ang gibilin kanato ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot o ang pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon. Inomduman na ito magkaisunan ang usak kalikon nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga leader. Kondili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katao. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan, kini ang public opinion and point of view. Dihan natapos ang usa ka oras sa pagpanag-uban sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 o 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa atong Station Manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpa, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargin ng IT Personnel. O ginyobos ay gala sa kanginan, George Leonis Caigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan, ang saktong opinion ug ang panglantaw, mao'y magdala ka nato sa hustong dalan. Mayong hapon, mag-aigzonan. Adlong Biyernes and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like
7: Miley. Ang Cesar Ono Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Ono Store.
8: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: sagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gyud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon na ding duluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw na lang akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo.
1: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggal, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
4: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan nga diin na maayo guide ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako'y laig iinom, kanilang Mega Pure Capsule.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
3: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
4: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
5: FDA approved.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City.
8: Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collapse na ko at to. Dayon maglisod ko CR. Pero gidala-dala ra gid na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang dako gid pong pasalamat gid sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gid sila. Wa gid day imposible. Nigaan gid akong lawas sir.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usa kay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ya nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balik. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kung katulgon ako. Unya, pag mata na ako, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kung balik. Wala ko kay balong alas 4 na di ay. So, karoon, murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Og taas kayong akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
1: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
1: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee ng 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto alang sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya ug proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free ug purong herbal. Unsa pa inyong gihula? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Probiocapsule. Sinet niya, odas ko ni Best Dela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A Power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
2: Mm-mm.
1: Tapos, nana ko yung maintenance.
2: Mm-mm.
1: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
2: Mm.
1: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
2: Mm-hmm.
1: Munang mi-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat si Kaiko sa iyong produkto.
3: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Di na paila-ila ang pinakabagong kape. Pinakabagong kape. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pakape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ani ana, sadakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
2: Kapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot jud kayo kay bisag buntag pa kami lamos pagbantog pagkahapon price pa kayo ang unaong ba.
3: Oo, ma'am. Kinsa man ni ma'am si?
2: Diri sa SMD po, sir.
3: Ang singala na to, ma'am?
2: Terry po, Terry.
3: Terry.
2: Ubuga po.
3: Sige, salamat um ha.
4: Glagel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glagel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Glagel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM here in Panabo City. We are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nanglimpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
4: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
3: Palihog ko palangga, babe. Pagpalit og tambal.
4: Niara ang tambal palangga. Just Save Vitamin C plus Zinc.
3: Just Save Vitamin C plus Zinc.
4: Just Save Vitamin C plus Zinc.
5: Just Save Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Just Save Vitamin C plus Zinc.
5: Just Save Vitamin C plus Zinc.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Light FM, ang radyo sa katawan sa panabo.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
2: Karon okay na imong paminaw ma.
1: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay na siya goiter. Maor po na iyang gimintin ron hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko maka halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, 73 anyos, ug nagpuyo sa pungol basag pag-asa level sa Rangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
5: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.